o ko whakatolo watu whakatapu ke tolu tahe o tua aku a fio i ho tau loto tapu ke kerekere eiki o Aotearoa tapu ke hou eiki o Waikato tahine kuini i te puhi auriki ngā wai hono i te pōpaki ngāti whātua mo tangata whenua o Aotearoa whakatapu ke tamatui o tutonga tupo wono tahine kuini na naspau tuku aho moho na whare Whatapu ke tama Plinis Kalauni, tupou toa ulu kālala. Tahine Princess Kalauni, sinai kakala tuku aho mohona whare, moi hou eiki oi fondua. Whatapu ke kovana seniare, Tame Cindy Kilo, paremia Honorable Christopher Laxon, paremia tonga Lord Whakafanua. Kautaki oi ngai siasi, moi tonga kotoa ok mea mai, ke tau proklama i here tio, Aho ni aho tokonaki ko hono tahahiva o septema o uafe ua o no. O kuatoi e tau proklama o iloa koe piema na tonga. Pea kou iheni foki mo kuhoa ngawe. Linda o tolo se pasi ke mafakahoko watu e fatongia ki he aho ni. Fatawange pe toka maari e atu mea kotoa me he fareni. Pea pehe foki ki apina. Pea mboe ngalu o pe. Whamalo ki he whaifekau. Wiriami motuka puaka lele noa me siastonga hau eiki hono whaka. Awa e tau polkalama ki hao ni pa whakaataho tau waka ke tau wholau ki hono i he fiafili. Koe tū koe e a kilota manukau e aho ni. Oku afua lele i pe, pa oku maafana pe koutu i pe. Oku tatau pe, pea motua o kalani. Whatawange pe, oku tū koe e a tatau pe, pa pehe pe foki. E ku whakamalo ki aki motoru kotoa pe i he aho tona ki kotoa mō kaumai ki he tau polo kalama i he taimi o ku alo maari e ai koe tūko e tau polo kalama ki aho ni koe ne osieni te watu e tau lakifasi koe ki aho ni koe otolo se vaioreti me fuiwa whangatapu taritari aki ki motoru kotoa pe o ku mō kaumai ki he tau polo kalama i he aho ni Pea pefo ka motoru mo mea mahe ngalu ea pea mo ngalu o pe. O sia pa te o atu pea mo e tau ngahi tuwaki, pea mo e tau ngahi whanongonongo. Koe hafe koe a taha peko taha wata unua ko ta ulak programa ki hao ni koe mapu te malau peko no lau koe a toi tapu i herea whakaniwa fo ou. Whakahoko atu e toi ta rin taman o atu ina rei huke huke pea pehe ka karaisita tama ofa. Hoko taha programa ya society a kolomotua. Faho kwa tuya e mausa lavulo pe apie foki kamosese tafuna pe amo javiri fifita ihe efia fini. Taha tou noa koe proklama e kasautia tutuku, fakaho kwa tuya se one, one vela tupou pe amo freti fonua. Hoko ae ua e tau klosi ae ki aseeria ki auheina e london tuifua pe amo e tau ngahi o ngō ngō. Ua tou noa proklama ta anoa he malais poti pe amo kautonga mairei pe amo sirivenusi tau moe pe au. Hoko ae tolu, koe polokalama fokia ae koristutuku atakui lau, hoko atu e hauta ulu, piamo Iohani Lopeti. Tolu tolu noa koe polokalama community vahenga Hawke's Bay, hoko atu e hanao sekretari Maria Vea, piamo Viriami Lata. Koe hoko e faa, koe polokalama koristutuku tau faa hau pilo revu, hoko atu e Filimone Vuna. Pia koe faa tolu noa rewa koe polokalama ea community Wahenga Waikato, Takanga e Taufohe, Whakahoko atuia e Paula Tofi a Taufalere, pia mo Isope Tupou. Hoko ni ma, whama apopo e Taupolkama, mo oato whama alo, ni ma wanoa ko Taupolkama whakaosi e hafhoa tokoni whakalau maari e ke aoni, whakahoko atuia e Patere Soane Patita Wahe. Hoko ni ma, ni manoa, o atu peha tau ngahi himi ai pia tau toki maa vae rewa i hoko ae o no koe tu ui e tau polokama koia ke ahoni kake koe tau lakifasi ien ke taitari aki motoru kotoa pe o kumou mea mahe ngalu ea pia pehe kaki motoru ngalu o pe pia pehe foki kaki motoru te mou whakahoko e ngahi fatongia ngahi polokama o e ahoni koe fuiwa whangatapu ena motoru hoko mou ngahi aho I he wikeni, ate pe fasini pa maa motoru, pe a pehe ke whanau hopo ate, o mo whanau mai ke tau polkama e aoni, maa loo.

0: O se mini te taha mei hewa. Whangamare koni te tau kolose pe ke tau ngahi o ngongo koi a mei Australia pe a mo uheina I London tui fua. Uheina malo e tau mae ahoni.
1: I o a kou pamalola he e Linda Paska ma te I tamaka e whahako mai tau whatungia me a te rana me tau polkalama le tio FM a te o maua poiniwa ka koi PM na tō ngā ke ahoni. Ka koe tau ngahi o ngongo whakawike ni me sene Australia. Ka koe hi o kou whakawike. Ka o kou rotong whakako a te tau ngongo pe a mi pape e te tahiti I ahoni. O mawhinga pe foke o atu e tau ngahi o ngongo. Ka I malo mua lau marea hau eiki pe a malo lele a tong koto pe ka ke sola pe mabulangi. Ngā o kia e tau ngahi o ngongo ki he ahoni. Ko e ato na kifuke ni kono fumahi wa o sepi tema wafe wano. Ka ihe fonuani koe aho honfulma avalu e nia ka koe falaite o septema o I wafe ua no. Koe au tau wafeta e pe tau au sia mai e tau ki he ahoni pe a kou korepe ke ufa marmaru atu I e tala fatat kakata e polka ama ka ufu fanga atu ai. Koe ea pe me I loto pap e teni oku Oku afuolele aho la alele fafofa e fonoani pe a kuangi angiangi ike ea. Ka oku ea mafana au pito maupea a e fonoani pe a I e fo mafana e aho niu nao iti krese ufuma ono. Uraki pe a mise ne. Na e taitali le foke tafka ulahi atonga ki Aslelia. His Excellency Geris Mihangi e monotoko ni ka koe sekeritari uraki ko Chris Faitu. Malo motopuaka e ambasador ko ia Indonesia he excellency Dr. Jiwo Pramono pe mohon hoa ko Dr. Amasia Pramono. Ki hona api no fuanga e api ko ia ambasador o Indonesia na fa mafana no te tari ki naua o nau a feiloaki te amonau fe mea aki ki he ngahi wāwhati pili moe tika koia atonga mo Indonesia. Ko tafo ngai kai mea mau inga e nau whatahani koe nau whaka ilo ngai pe amo omi a ngahi wāwhi ngawe ako toa pe a ngahi kupu fe kau aki lelei pe amo whai a honolanga hake pe amo hono o whaka iwia ke toi lelei ange pe a ke toi mahu ingange mo malo hiange. Ane kapu hene ai ako mo ngai training ke kau ngā ufa preanga pe amo e whakalahi e kau ngā we. Ka pe foki ki hono toe whakawhai ngofu ange ai tawha aki whefolau aki ai o ngofonua. O pe foki ki ngai whai ngā marie ki ngai sektoa e ngō we. He ko Indonesia foki okulahi e ngai ngō we ke ta wahi wahi mukna tolu. Pange koe manioke lou akau pea ke pehefo ke I ka pea mui ngahi whai ngā maari e pea mihe o se ni. Ko e whiliri waki koia ea ke ako atonga pea mihe e nau ngahi ngā ue ia tahi mi whai ngā taa I he ngahi mapuna ai ma unga fi pa pehe ke a wha. Aia o ku whea maupefo ki ai whanua ia Indonesia I he tau kotope. O ku whapofua koe mofuike e wange au ke taha mana wafe, pea koe mapuna e mo ngā whi, o ku lawi afe I e taa o kotoa pe e whanwani. Ka ko nau tau kei ki nau toluia e whianga ngai pea moe ngāhi mau mau whakai natu la. O whai e whinga moe whaama e pureanga e nea whio, mo tonga ki whaihanga au e wa au, au pito, pea moe ngāhi whanua koe ni o tonga haha ke o Asia, mo South East Asia. Koe uhi koe ngāhi mo nu, oku mau oku tau mau mi e nau ngahi koloa, pe mo e nau tau kei koia ai kakai I he whetokoni aki. Koia o whaiai ai whewhi lelei pe mo e whingawe aki wa awhi au pito pe mo e ambastoa koia o fisi whaka ambastoa o Indonesia. O whao koia honi he taimi o no I he hoist koia whare whai wa whai anga here uhela o Bankstown. A hono hulu I koia o I filimi tala noa mo I historia o tana Lomu. Ilo ai ni koe Lomu and his remarkable legacy. O ku kamata ene polo kalama a ke alotu kamata e whakahokoia e whaifika uriami o whahe ngā aue poko uri o Pea o kukau mai ki ai pea mo ai siena pe ko siena tau mo e peau. Ko e whafofonga whaofisiale ni me I tonga Rugby Union, pea ko e me mipa poate ki he loa a practitioner I tonga, pea mo e perista solicitor o e High Court a New Zealand. Ka pe foki ki a vea mawhileo, o kukau mai ki he polo kalamani, ai kau mo unga I tangata I he akapulu o hange ko ten manu I stolo maka, semi tau pe afe, sa te ki tu I pulotu, pea mo tolu tau koula. Ko e klub VIP to koni e tolu o kuna o kauat ki e polo kalamani, ai a ko MRM consultant ke consultant pehe ki e profit of Bankstown ni pea mo e pinnacle lawyers ko ia o sene. Ko e guest of honor I e polo kalamani ko e mihikitanga pe o tona lomu. Pea oku falanglang ki ai mo e family of I o tona lomu e ni mango furu topu ka pe fo ki mo ka inga tonga ko to pe o sene mo ka mai ma na tori nga fitu ke ke o aslelia pa ma lo la ki ka ta ha pulu stori ko ya a twinis a ya ko pule pe ko o na ana taula tu yo nuku o va tu pe mo ka nga we I polo ka ma inga tu la ha ko ni o tanga ta tu ki mu a I a pulu I loa I nu sela ko chona lomu malo nga lahi. I he hili ko ia ai ha erea e ne a fio a Karen Institute I September wafe wano. Ai a koe tau ko si e ni pia mo ngahi fotutunga aue na e ola.

Katonga. Katonga. Katonga. Katonga. Katonga, kuye fanongo mai. Kuye fanongo mai. Oh, okay. Iyo, saia kapau kuye fanongo mai.

0: ko e tautami osta minite ua valu. Osta minite ua valu pe a mei he ua I he hoa dani pa kou tatali lei fo ka kautonga mai lei. Pe a pehe kasilu menu sita mui pe au ki he fiafini. Ki he programa ko e tano a mala espoti kautonga. Ko Silvenu sena kui he laini, taitari mai, ka foke atu kia te koe, kia tataki mai e tau polo kalama. Malo kaldonga. Kaldonga?
1: Amen ki, motu, motu. Iyo. Malo. Malo, te vita kore ke u, kwa malumala pe, fatapu, satake mai aga e programa le teo. Ahoni, ka ata moa ke whakao kata e programa tau. Tano aspoti. Ogo en fok mo e tata ko e ko Silvenus ko e kao kaiwai a e mara e spoti e te fito a kapolu mo fainga spot pe o mao api to Venus e fafenga mare e mao taimi ke ta tata no mate ta ki no no pe pao siosi ko ne o breki e na vai to vai nga mao inga ko ni lo ski ko to pole pole a o timi au I e mara e a kapolu Venus ko lo be foku ko lahi ki ni la ulea pa ku pa pe ke te a ke fa ngai lo lo wa mo ku mi ngai cha pa ki ngai to lo lo mo be pe ko ya ngai es po ti pa pe ke he ke ta o he ya ja ha me le ha mo le mo le tan go to be ka go si o go ni o si o pen ke fo I la o a forma Springboks ko ya ko take white Venusi.
2: Yeah.
1: And the bay, don't give it a fetong, a spring box here, and now for now, I took who get catch up at the whole, I throwing out my money. Think of war, they get down, maybe I want a book that I'll pay back on Slani pay or breaky. I don't do Mofika Rocky, go get my Arapu, because I remember going out of my set of big car. You tell. Me ongo ne tau ulungia na e tau ki he taha kana usiao ki leleiang e skills pia moe ngai ta wha ke moe poto I wa inga koe ta make All Blacks I he kau Springboks ta e hane na nau me nof na tō whaka mamafa pe ki hana o lalahi na tangata lelei sino lalahi ka kwa mevo na mene tisea kena tau pehe Kena sino la lahi, kene sino la lahi kena tautou kone, tafakot koni, sino la lahi ke la vayo lene. Kako tausio kone la lahi mo sino la lahi kau kau kone kau spring box. Pag nauto e lere pe nautou ia, o hange ha lere kone, mo tautou ai fuweti, mo nau kau fedeka. Na o ki, Mae mae mae ta fai ko ya menu si go lo foko ta okay mo la historia ko ya kapu de da ta ko na malai ko de ke pe mo ta ta no mo ta fa no mo la to ka ke ka ta ki ko ta ko ma ba ta fa ku ma mae mae pa lo
2: ko e ko pa foke pe ku la he ka ka ka foke o ku ita o pito e abu nu jira ma ku na pe ke tu ku e hai mo hai ki tu Hobare folk belay hanging go there go a moon over there, a full side outfit, a spring book, Taro, and now Fitara go he World Cup. I don't forget our World Cup, Taro. And I have a moon, a Fakalakala, I'll be the spring box. Because I'm like, sure, go set peace folk, come my wing at Taha, go seek a moon way, line out. I go on me a motu a pay, go keep. Peia koe wai ngā kapu ke sai, ke mao e puluhe, laina au dipe mao e puluhe e sikaramu. Ae u sai ai pe ufkalakalaka ai ai koe Springboks, u mama haia me he obre, ke he ngofo I set piece koe ya u mahu inga taha ai. Ae koe na sikaramu u fusai au pito, au pito. Moe nau laina au dipe fukakai la lai whange koho lau. Paka ke ngata ai, ka u nau toe lere pe fokmo nau to, ae ku nau fit, ye. Nên là nãy tao mang pe của tao tao fit ra cái tao tao tua à ai có uagi cái mạo hạt tao pull lên đây mấy ông ngô mấy con nêu la về cái ấy ai có cala một lần nữa bây giờ con ngô ô tôi fit ra bị tôi bây hoàng còn lâu ai ai suy bốc xe hề lề ô phu sai ở bị tôi cái chúng cái nào ác cái coi kia ông ngô tôi phu sai ô phải mẹ tôi line out is galam ma ko gi olunga ko ai ko ki pere ge ma ma lo ko swing box ai ko ko me ai ton ge ke fo galele illa he ko he o break bo ke time illa he be ki world cup o ko foi me ko ai tol ko ke nau fengai ko ko dau ka mata tol fo ke to la hian e ma lo hian e te ke ko sikalamu to lo lo a ke to la hian e fo ko e fe mau ge ata mai ko he he la na di ke la ma o e la puru ba ke nga tai ke la la ba o ma ma pu me me me spring box e a ko u ki vi a ko ko vai vai anga ko anga e ka
1: ba se ti si se ka la mu mo la na si e ko la ke mo si ko si a la he ta to fa nga ta ya la he ta mo me e Don't say long more, we bear. I'm going to look. It's a man who's going to see a fucking time you go in that. Nay, I don't call prop, a front row, we call Tanaka Monadi, time we go to a Mark Show or Melvagan, we go to Greg or Loose. Cowboy, cowboy, I'm going to buy an island of a fucky lighting. I buy the way. I don't think of scruples from my phone. What it? I think I have the servant, man, what on the air, go Tanaka, go carry night. Epa Becky, Joholanin, Craig Taylor, Professor Olo Brown. Nay, I think of Tahata, the line of Fifika, it's time to go. But 10 minutes, okay, I'm going to get out game back with a size coyam, the line, the toy van, they're going. Mumba have book, okay, happy, I'm sipping on my hand. I mean, Kaya, I'll see you, Kaya, down out if I get out of my cake. Kisalele ya ke tiki kakai iki koen ni mwetau kau fan robo ni mwetau o ngakwe hekai mini. Ke lama ke tau fafe paki aki angai e tafakosi ka lamu ko mo mo lana na keko e. Fai ngo fua pe ai hai po mwetau mea ka mea po na toru. Nus ko shi hoi ke nau turi koe ai ngai aka maulunga o nau mau. Mau, te tau mau mo kere kere koena. Em go tau aga malonga do kwake tau tuli tanto. O to elere mai pe ka spring box sia ke ka va apu e fo I ba space pen na fai aka ki me go na hapo e pulu. Ko me go no ke ke te go go te va pe ta ke ai ma ga sio ka be fe ta fale le e ga set piece. Una ke tau lama as ka la mu fa pe pa ki na to me ve ke la na ti kontinai. Ko tau koni na usio koe ke anga lama ma furi mo furi furi mo no whaharaka e tau skala mu te whike la nauti. Na e whai te ia I me me koe half time koe whai kei mi koe no hoko mai. Aia o tau kei ki vai vai mai ia usio kei ke. Tau whaka sa anis pe mo tau whaka te inkare.
2: Ko sika lamu ange ko lau ko ai ta mai ko ko ko na o ser na do ai mai ki lei ko ko ba hang ko plan ko sam ko chon drei ko ka kam ma ke ma ko he tai ba ba ru fitu e ta ma ta mai ko ai ko tu ka ko chim ko ko ko me la ke na hi ki me ma ma pa e ke ma ko ma ta pa ko ko ko ke te ke ko sika lamu ai ko uma he ko va mo nga uta fa ko ya o to nu ke ta hen hun au kai mi e e chi mi te sio ke ka ma ta to ko na o ku la ku ku fu ma ro he bu te la e I lo ma be hon au sino e ai o la hon au kai mi la hon kai mi he chi mi ko tu ke ko te la ya nge pe to e coach fu le len ke ka kai un au I lo ya nga o te te ko ta fa ko ya e o ko ke ta fu ma o me me me goya ke la ba ma ta mai ki la au pito sta mo fa e go e o ho ke ta wa ai go ta pe go ta ta mo ni ke ko ta final mo sa ta africa e the world cup e ke go ya ke ta mo 50 au pito mo ka kai la la mo sino ma rohi e go la mo pe ma o na wo ke chi ma pe mo te te le le na sino ai go ki ya e bo ke ta mai la la o la la ko ko se a switcher na ta wa le bo sa au pito e
1: Yeah,
2: he line out the more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more. Yeah, more mo lai na au ti o ku sai au pi to au pi de tau tau to a tau to pe to la he u tare ni ti ta mai ke o ke au pa ke ka ko ko mo fo ki pe to lu pe mo a ka ko ki o lu ma o ko to se me ho e la ka he me a pe u la mo fa ka le le ka e ko ko ko ko ni pe mo e mo mo practice eh e ke me me ko la ba ko ko
1: eh ke practice kala one of the kotoi kotoi e venusi e tau lelen ke tau te te goe goe ke uo kap kone tau e tau iwe ngai en kima ta vai vai mo ngai de anko ko foi ki la heni me pena fa kau kau ke tau nga la hea ke chimo mone opi he kui iku kai ke tau ke ima
3: But
2: I was like,
1: That's Super Rugby, the championship. I had the down Boko, Mangi, Boomers, eh? The down by the Cognatoria, and so what you are like Panama, maybe Yofitea in South Africa. But the Hegi in Lani, more island, now came out Natoria, I see no life. But then I may go and now, time the land get out there, I can walk up to the town. The Falaka, the Manga Stepula, I have to go room. Ke oh that the hoko and I met ke ta fai ngata ai ai e ko tu tau mau te te ilo fuka teknikale ka ko mpe ni ko lo fuka hoko ke tau mau e ai size mo mo weight mo e fatiki ko e o e kau e forward pe ko ko e ano la ko ka ka fiso ka o fiso ke si pe ka ko hango ko retale ki pe mo wadro ka tau mau ko e lau ke Na tolu ke tokang ai kina ki nau tolu ke apu ko na nusalani. Ka o tausio ke lai fitong tongi ka kukote hangi ko ni ko South Africa. Ka kakama ko tau ene taha tolu me taha nima. E na wainga me wafe taha tolu o kunau kei wainga pepo kei wabe. Mo very experienced. Tau kei kumau inga o kito. Ka ko mea taha ko tausio gai ki e tifeni. Looking like turning point here, Tau from Mumway, or Mr. Kogona Carter, Pepe, Mue, Pote, Gogon, or Moody, here for you. Not for you, Frank Koya, Rock Tekoloik, and more take it, Maggie. kengai pau bare bokien la gula be ka fa mau ya tari be chai be mo me ba kai ke tau la to fa be ka ko tau sio koi ke anga koi ai ngai me ko na tau mi sao ti ai ke na to te te un na sai pe ke o ha mana ki e to wa cha na pe pe te tau sweep clean da to ria I set up big ka ke ka ke ki mai mai mai e ta fa ko ya ko ya ko ya mo tau sio ko ni
2: O fakalaka au pito mo tau toa aia South Africa tau koe en la fitau la ke World Cup. Ka ura he tau kau coach, he tau kau coach mo tu mai ki Porto he. He mai na tau kau tau kau tu alelei, ai koe fakalelei lai, ka atoa ngon tau aki. O hau ke taimi, ke taimi ateki, ai koe tau ateki. Hange tau fa malaya tau tau ia, aka tau dea, aka monu ia maupea South Africa ia. Ya pana tau to ki tu tena pe aga World Cup te tau fanga ta ma ka gon tau ilo ta hin long du to no no anga o kula hela hi au pito anga to no no ai go fale lei la hi pa ka ko hi ka tau wa wa ke stand go i ai go spring box ko tau ko tau ka mo ke ko to fano ke tau pa si me ai na na tau rumi ai ai go tau ilo tau to hetai mini anga hi tau go mo South Africa u bai bai anga ko me le le tau tau ke tau ilo ho tau bai bai anga pe mo umia ke tau hanga fa le le i pe ko tu ila he au fu tau kau fa ya ko ke fa la pe ka na to te na ula pe o ha ke tau di mi ke standard ko wo fi ma ko ke ke la ke tau ma wo World Cup o ko ko ko me fa ngo fu ka ko ko tu ila e ko e pe fa mo na na pe fo ke reni na to ha wa na retale ke pe tau mai fu fi ma wo pito
1: Yeah, I'm going to tell you. Now, she okay. Coffee, I forgive you, Lucy. Can I talk to whom, my goodness, I'm buying a koya? No, that's how long here. The one in their life, thou she okay, but I walk never, but I'll fight on that in the gate. Eh? Kabu, go sign out to whom, Mag and the book like that. No, I'm on a line. Thou she okay, I like you, go to bed, thou walk away. sio vaka teknikali ka bongbongi uye po kona to na bongbongi wo ya ta u ho ko ni
2: ta malo he wo ya ba ko idin pak ko ko e to la he fo ke sapora e ko me la hi ia e to la he ka kai ka o fai ai ta ki o ko ku amana ke ya de na malo he ro bongbong ka ku fe un a fe nga e ko ni mo vai nga ko sa ia wo ya I me foke ta ta we ta black fan a u heng heng ye pa we ta ta mai tonga u na ta we ko ta u mari a bit of fake e shipping a black fan go to e me ta ke ta look forward ke ta u sio ki ai ka ko nga ta nga pe me a we a honi
0: to
2: malo a bit
0: e ko fa malo a to ta ta ko hiku la vaire ta po kama ki e fa fini a e ta imi e
1: malo Ma malo abito un fofego mario caimi che mai to go na taga de to boga mas podi po malo abito mu fano mai ka mu mea o ke mu ma ha we ken ne alo
0: ko fa malo ko donga malo abito pe ambo silve nu malo la valereta por ka mas podi ke fa fini pe fa fe e pe motolo ki he taimi tatau i he wiki ka au ka ke ko tau por ka ma ko ya o ku hoko ko por ka ma fokia pe ambo e ako tutuku koi a takoi lau I he efia fini koe tuu e tau polkama koi a ki he efia fini pa te u o atupe a e fasi koni kohono taritari a ki a polkama koi a ako tutuku takoi lau whakahoko atu fokia e hauta ulu pe a mo Iohani Lopeti aia ko yongo tangata aia kuna whakahoko atu e tau programa ko ia oku hoko kau ate fasi ke taltari aki kinawa tatau toki hoko atu malo

0: Si la ka mata tu penia e ngai u teu kon ki te reke superi, u mahi no pefo ke ngai u komnio, a maha ko koe koe koe ne tu hoi tani ke mahi no ka teau koe ngai la ataki, o gia e lau ngai u konau tote nau tatake ngai u faiwa katoanga koe ni, a gula e lau faiwa Filipe e koe ngau faiwa tutu oni e. A koe ne tu e tainim ke proklama, pa kofano peu ngari ku teu mafana e ngai u la ataki e tainim, ke tatake e proklama koe ni, e aho ya hono ua ia.
1: Koe ya.
0: O wike katoanga, kako e le tūkoe tanyimi kuro toka lelele ipe ngai u o tūtu anai u kōmi jīge. Ma ke he pē me he pōhiwa wana koko na e talaki koke ngai u kōmi nio.
1: Koe, iyo. Malo apito, paka mai e ngongo lelei koe na e maino pefu na pakato e kamata whaawa ke tau katoanga e misa na pakahoko ane e fiafi e i e Saint Tris na e tataki e isi e la. Koe ki whakalawet peki ai e tapakona mao ki mātou me wāhenga nopsoa ku oku mao kātou mao ki mātou ki he tau kātoanga. Koe tau ah kātoanga whakakon koe tau pōhiwa moe toenga koe ngai polka mofa hako puke aho taha tolu, tawha taha nima o nove maa. Pe koe ku whaia teo ki ai. Koe mao hiwa koe mao community ku whaia e son taitu maa. Pe lelele pe ngawe ku mau kei whinga ke ako akato e mohiwa e mohiwa tutuni pe moe mohiwa whiri. Pe koe matui fuko e koe hiwa kakala fokia ku whakalereia he ngai kalapu koe ki whakalereia he komiti kongka chaplaincy kau ku tau kau at pe fokia e ngai kalapu kou fie kau kia ai. Pe koe mau tafa aki au ku mau hiwa pe taha me wahenga kon kou wesi ae ku whakataha kia ya wahenga Nofso, Evon Dela, Henderson, moenga hi wahenga ko ia, peku osikamata e mawako hiwa kutatake a Tino, a Tino Tuima, me i long term. Peko ia ku koe whakaafe ki he kau manako hiwa moe kawatonga kotoa pehe wahenga konko Nofso, leere ai ki Evon Dela, Henderson, me fitu ko ia. O kamata e utoe hoka te tawako hiwa ai fiafe. I he kamata he ono anai, pea o kufa ia ki he ata rewa tu asila ki ngā kua hapahenga kuna o fie lawa mai ki ai. Mo lawa mai ki e fika tahiva ua, West Coast Road, Glen Eden. Tahiva ua, West Coast Road, Glen Eden. Sae maha ku lawa ia e tala noa lawa ki he tau katoa ngā, kua fie fia peku ki he peha ki lawa ki ai he koe aho ua. Tau si peli koula. Sai, koe, ko fie fia e pia koe ni e Johani ke mau koe ke te whaata whakatara noa ki he tau horo. Pea ko fie lawa e pe ki he ke mea koe ni he oku maheno foko te kai ke lawa le rei e tau ngā ue ku ke i whai pea e ngāhi ngā ue ki ai. Ka koe te maina pe foki na lava e tau whakataha e komiti ane po, ane fia, pe nā tai ai loua pe. Pe a koe taha e ngai kaweinga na whaikea tala noa i he whakataha koe ni Johani koe tūnga kou kia e holo. Pe a koe fia fia i he ngāwe koe na ta whakahoko i siulai he ta ahi atu ki tō ngā o. O ta sio ki he tūnga kou kai kai holopea ta whai a ripoti o awe a ripoti ko ia ki he komite langa pe awe rewa me komite langa ki he kautaha langa pe po ki he project manager. Pea mwe tau komite ko i tōnga kuna u whai kone koe ngā ue. Pea whawhiwhia katea Johani i he sio kia na iaia e nau sio kia i pe mwe ngai tari. Ka kou tukat pe ka koi ke whaenga hau ki whakamatala ki he tawhaki ko ia ula ki e mea koni koi na ta sio ki ai pe ua pe ki ai mwe haho o ngoi ki he tarina o mai koni koi ane po ki he ngā koni ta whakahoko ia.
0: Malapito atau. Era pe ko ki fa kolotonga i tonga ni pe tai ni mo fa ho kat me e programa ka pa ya ki ka ki fuo le ya ma lo ko ne tu ka ku pe ma lo sa ya bi lo pe ka ko fa ta ko me ko ki ha o fe hu fi ka ko mo tu ma ko ta ho lo

0: tui koe, o tunga wanu wai tau holo na tau sio pe tau ngahi ufataha mwe kamataanga mai koni koe te utewe katoanga. Kou tui mahalo ku osi mahino kotoa pe tunga koe na iai tau holo. Ai ke iai pe ngahi uparo pare ma whika waki pia mwe langa. O maka tuu ngai a mi he, na iai koe ngahi ulipoti na o mai mei tonga. Te tau kamata pe mi he uike koni koe na te utewe whai katoanga na osi fuke tau katoanga. Pe a... Ya kei tutulu, ta monuia pe fukia tau fui polo koni koni ai fai, na tau polo koni ai hao pitina kei uha ai pōku ia, kai toki uha fukia ai taha, o si monuia e tau polo kei nau fifia nau, kai kei nau viviku, e kapana nai pena e toa maha uha e fui fiafiko ia, o tui mahalo e te lahiange ngai utaranoa, fika waki moitunga nai ai holo i a toa na kei kei, nai tutulu, ta pema nai tutulu ai holo, pena e fai lewa e fei ngalaha i kei fai hano tata apuni, ako e fatera peke he tunga koni kuia e koe e holo he tainimi. Ai ako e palo o kumahuinga pefo kilo manu e tau kau he i he komiti. E koe koe tau uo mai tau toki lo toko tau toru ka koe tau whapaponga ia e kakai pia mo e kolis tutuku. Pia mo kina utolo u tau whakatangi at kia he taimu u tau fema o e tokoni peni ki he polisi. Ai ako e ne tunga koko e koe e holo. Omo oni pena et nei tutulu nei kai ke sai. Ai whatatau pea ki he ripoti, he ko ripoti to ton pene nei o mai he whakataha. Ai ako e tunga koni koko e langa ko ki kataha ki witonga foki na kona tona na whahau ko e langa ko ni. Pea na asi mahinu mai mahana e tuko tolu ke tuko pā nei kai ke naurava solova e paloparema koni koe whikawati pia moe ato. Ai na e te mahinu mai me whataha koe mei tonga i he nau ripoti. Aia kua si mahino kai ke lava he kiwi tonga ki ahana ukau tau kei feunga whikau aki pa moe malu i koni kukoe ae tutulu koni koe ae holo. Na huu mai le vai e kautaha koni koe kepi tonga e. Kautaha ina nau huu mai nau tolu ia ki ae o nau pihete nau lava nau tolu soroba fui palo parema koe ia. Aia kua tuka palo parema koe na tau tue totong fuk mia e takilu tupu e.
1: Takilu ni mamano.
0: Ki whika, takilu ni mamano. Kai hawe tau taha koe ni o nau whinga ki nanga sorowa paro parema koe ni koe ki whikaokpa moe ato. Ai koe ntu whoke tai nimi ke tau whabalisa tfoke tau ngā ue. O mawe fwoke tau tuku mai ki tua mea totonu. Ke lawa lewa ai ki tau ngā ue whataha moe tau sio koe hae alirei ko koe e hoko ati kāu. Ke ilope ki ai tau kāinga. Sikawaki moe tunga koe tau holo. Ai koe ngai ulipoti koe ni koe mea pene o mai me whakataha pia koe mea pene to tonu pe ono o mai koe ni koe ke tau sio koe ki ai. Ai koe tuelea tai mina e whaipo he kautaha koe ni ke ptoro tonga e ngaue koe ni ke ato o mahilo he whakataha moe ulipoti pe he ku o solowa e palo parema koe ia. Ai koe tupo koe ni koe rotonga i tongan. Aia ku paupeke u te whai hasi o kia ki mokau whoki atu. Ke whapapau i mooni hei laia i pema ngai uata na toki to seni mai pe ki mui. Palo si o tonu pika ke whapapau e tau horo e.
1: Koia. Ia koe koe tui maha koe uata kona koe na seni mai na kai ke whapapau i mai pe koe ata ane fe. Ka koe ne manatu i pene highlight i mai e puri ae asi koni koni koe ae mata tutulu i he aofi. Na e whakalanu lanu na e lanu o si mahinu pina i ae mata tutulu ai pe koe ata me taim koe kau. Saipe o ke hena ke toksio tonu ki ai. Johani ko whatonga i koe tawha aki ke matu aki lahi o ilo ki ai e tawha aki koni koe whekau aki pe moe matapā. Mai mata pasio ata pe mo pai fol to so mai ume ko to pe fe ka mo ala mini ume o ku ko ta fa ki to tonia o ka ko e ko ta fa ke ni o ku i tu kon ko e fare o ku la he apito e konga e fare o ku nga we aki ai ngai u mata pa ko ni ai a gulere takai a he foi ta fa ka to ko holo he hanga hai fo kon ko ki mala a ka pulu ka to fe ta fa ko ya gu ka ba ka to he gu mata pa ko ni pe mo fra a ba he ba kon kon ko foi fare tonga mo tu a pe mo holo fo o ku to ya ya ai pai fo to so ne ka ba ka to ne ta pu ni malu a ke foi ta fa ko ya ko e ko ha o fa fu fu a ke tu unga o ku ya ya ta fa ko ya mo tau kei kou ke i lo kei ai.
0: Malo, hau tau. Ko ta whaki koni koe ki he, ke tunga koni koe ki he whare, ko tui na ke rawe i pe, I do want to go in that I hear that go have a time go go or see go go get fare to go go go fare get them go see o go to be go fa fi mali nga go go na fa ye e ma do nga pi go see o ge safety e go ta fo ge me ma wi nga la ge me go go na nga la la pi ni o go ke pe fo ge nga hi material nga wa ke ap no fo nga pia ke hepe mwe mea mwawe ki hefei tu u komisi ale. Hango tautone filo ki hefu nufuanga fara ki hefu fale lotu pia pehe ki hefei tu nufuanga tola. Hange kone ko api ako pe ka ufale kai mwe ngai mea pe. Tahane mea na uwanga o fatonga hifo ki hefu. Pia utou fehu hifo ki he tau komiti fiko aku mwe upai fold koni. Uhi he koe natula koe upai fold koni o kake fu safety en ke fana wako. He utaa kone koe na tau faita tukumai ke tau sio ki hae. Koi koi tunga whakau ton kia pai fōtou ton ke nofo fōi treki o le wolo tatahu pepea mo taila ke lava peha troli pika mea o lele smufi o runga. Ai koi tali koina na o mai i o sifai ngāwe te whalere u tafāki koia. Ai koi tunga tai nimi koi uta koi po umao ea u whamuimuitaha in koi ki ai koi kotoa u matapa u na utangutu pena o toli o runga pehe funga taila. Ai koi ne tu whatu tamaki pehe ni e malawa ke hao hato taha e whanawa ko pe taha peo hao tau e koi konga koia o tō mea la vea. Koi taha ia ngahi u mea o kutai ke totonu ke whakahoko ia ngahi u langa pehe ni. He koi tunga whoko koi na e whehu i he mape. Ai koi tau mui mui pe whoki he mea koi koi na e o mai koi he mape pa moe. Ngai u fie mao whikawa koi moe ngāwe. Ai koi matapae koi ni o kehea moe mea koi koi na tau taranoa koi whikawa koi moe. Koi mape, eh? Ae na si whawhihu ea e mea koe ni ki mua pena so mai tari o mahino mai i o pau ke whahifu kotoa u matapake na unofo e levolo koe ia. Pa koe ne tufo ke taini mea upai fot ko si hanga ea o wakai i kotoa. Ae koe fui henga pe upai fot ea koe ni o tāpuni o matamata lelei mai. Ae koe tufo ke taini mea e ku whatoka ngai. O tau ai fuko e na usio pe fuko e na tolu ki hafu e mea o whafofa pe na uto e pe o na ulo toa na tolu pe o whafofa mi te ngāwe. Te kina hana toa ilo pe ko hai ai mati uroro o ngāwe aki ko hai tūkunga kone koe o kwhatu amaki he ke ne nofo pe he. Ai ko tūkai le umatapa o si whakaawa e umatapa alahi he upai fuot koni. O ku futa e pafie maali au pitoia ke tūnga ki ai wai umatapa ko ke lava awa lele. Ai ko no mahino kono hono fuotu u ne kai ke kwe ke haka utau keife unai kwe ko hanga tuku hifu. I now we Utafagi, a henny a gaulo go silk on the farm. If a professional ever now we had to up the big home. Tafogan and Mia Lagunov of Fifilia about to feel before a commit langa. And at Dr. Tongi for a kill him a man. Ki he tama kona project manager kona kena kena hanga o tu waha amo ki tau tolo. O aman ki osi koi ngawe. O tia ki uspia uya ha report, o hange koi report koko na mawhaitai ma o mai ki tafu o tutu ke awe ke sio ke a komiti. Koi taha ya ngawe ai ko taha koe ni. Kene fai hono fatongia, e tu waha atawataina mea tau tolo a kolistu tupe mo kau taharanga. Ai koi tu gani tenu koi matawaiwai koi sio ki ai o tau lotong se paki mo fai ngata he tai nimi he ka pau ko le tu he tai nimi fo ku kula he siline wo spoa tu ki tu agi he ngai ta fako ni ai ka pau ka ke tena tu e fok mena o tolu ko tu fe tu le ne galo ro ke tau sio ke fa ka tu ngai ngal ko ni ta fo ke me ko ko na bla ki ai ko finishing ko ngawe e ko ngawe ko o si ko ta finishing ko ta ha me agune hana te do e ngawe mo tala me no fa ka o pa u mata hoko mo tunga ko to go guia i u install ko to u mata pa pe ge hami ai ai e fila vi le le ge anga ko ni ko ai ai tu nga we mahino pe ge ai ke ke fai fale le ke fa fe unga mo tol bon tol milion la e pe ko ta ne me ko no foto to kanga pe ge ai ko ta fa ko ke luva e ko luva Oku ko ko luva ko una tula luva ke ta punen ko ko luva pe ma punie la luva ke la luva na loka eh ko tu ko ta luva ko ta tol ta ku la uia o ta punie ko luva ma puni o na ava na o ava ba la luva mi la luva eh ai ke ko ta ko matang ma lo hi me ai o te fano bita ke ki ma e a kiloto pe mo ko ta material fu ke ta nga ki ha ta lu ko me ko ni na o mai no pe ko ha mi si ai na pe ko ta fa to ga ene tu hetai nimi pe ko ha fu olo ko ta u te fra ga ke finga pa ke te fa fiton a tu nga kon ko e kwalati o ku yai na o sianga foko to o mai la iluba taha me he luba ke usio ke kualati koe koe kone tu ene tai ni mene matole la iluba kwa ke toi ke heke he matole ki la ikapa la iluba koe ni pia mo te hanga o whakawa koe koe ha nes kapa inu e kapa koe koe koe koe he manifiko ya hai ko tunga koe koe o usio kia yoku o kwa ki fuaha fuongo ke teo pa fie maali taha e umea koe uteke lai e koe tau ngā ue ki aonga ki whakatatau mo e iwe kakai ke nau o mai ha ke nau o mai nau whararanga ki tau tolu u tau whai e ngai ngā ue lelei ko ni ko hi ko tau sio ki kaha o tau holo pa tau hofaki ai e koe pāna lahe inu tau ngai ki ai ka koe taha ine ngai mea lahe o koe toka ngā upito taro e tau ngai uwhakataha mea e nau sio lahe ke tau ngai uwhakataha e haka ulu o ku hangi u tau meimei ngā ue ki pefaka matara ngutu ka ku mahu inga mau pe ke tau ai mau pe mea kotoa koe ngai uri ipoti kotoa pe ke o mai pe o mai mahano whakamatala pe pa ke mahino o kau hapani o kau whakapapau o hange pe koni koko tau fuisetongi koni koko e tau tolu me kiwi tonga ke he kautaha kipitolo ke nau fai e ai hapani ai fui ato koe ni maino ko fuise mahino aki koe ni na whanonga anga whataha ai koe ngai uwhamatala koe ni ko se mahino aki pe ia pai ki nau tolu pe a fa mata ko ni o yo imagino sai pe kon ko ka ta ki ke polo te la van tolu fa fa mal ko ni eh a ko ne tolu ta ki
1: ko tu i yo hani ko e ko fa mata ko ke mai ko si ne o mai pe ata ki tu e e tu ngo ta nga we ko ka ka to ne ta fa mata la ka ku ko ka hi po ko e ko ta tai mi
2: yo malo ka da ulo
1: ta lo mai tai mi pe a koe fra angalau koe kamata ani tita to hoko atu e tau programa hoko ki to hoko atu behe tita no fope o to lipoti mai tau ngawe ki tau kau koe stu gina mea e de mea kuku hoko ati fra maro te koe ke mai taim ka e ta fra osi a ireba ati fra maro ki mokoro tope mo mea mai ki he programa koe stu tuk tako e lau tau koe hieni pe i he pare koni i he taim tatau pe i he wiki hono tolu e maina katu Tak perlu saya kata gilot. Teman malam kemarin manon. Gloria teman pun alam malam kemarin manon ni. Ia tahu yang kena kena Gloria muaman Gloria.
2: Amin. Amin. Kau faham lo waktu eh?
1: Kemarin manon.
2: Faham lo waktu lawan dia dapat kalah mah. Iyo. Faham lo waktu kag mua malo. Kau waktu tak tu lagi biar mau tahu fano nogo malo. Ko vai maalala tua kalau me kautaha e Planet Gas, mo nga whanongonongo mo tu uaki ki hewi geni, malo vai.
3: Malo a Peter David tape a malo mo alau maaria ho eiki. Lerei ai tonga kotoa pe, mo mea mau mai pe ki tukwa tai pe ngai o ngongo, me kautaha ka iloa ko ia ko Planet Gas. Ura ki Peter David tako atu ka malo, e ka inga ko ine nau mea mai o whaongai, ai ngahi me alegre ko ia a Planet Cash ai ku fa malo hen ki a karisi tas toma ko ni te vita mo ka inga fa no onda me a mai me veringa toni la varele ia tu ene me alegre pa fa se fia ma ope ko ia ko toko ni ki ka inga ko tonga ko toa pe mo me a mai wa ta pe fo ka fa malo hen ia la ni mote ai ko ha mo a fu kene fa lava fa ta wa tu ene SUV e weekend pe la varele ia fo ki Boyongo Cook Islands, the Lame and my Hamiltoni, the wife of my customer, Amanaki, Kena, me and my May Fangare, Yetonaki, Koeniko, you have to sign up by Pena Mary Repe, Tiriva, I pay Yatatao. Koyako, I forget to go. I now we go here, I got Haniko, we have to go to a pay for Maui now, Mary. But what I pay for Ki, I from Malo, Henko Tangata, Koini. Ok mau fina we aki mo mau fito ko di aki ko ia ko e pai fatongi ai pe ke ka inga tonga ko toko tako ni ko tane wakawika ai ko ilo a fuke to tahani ko fukatawa at mau pe a ele ika i he imenguri ai glave ilo a i he tonga toko lahi na fukatau ika mau pe i he to tahani ok me lava mai fukia ke ia te kuea plene cash o tokoni kono tuku atu mohono whakaari ari atu e ngai mea lere kas ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao ha mou mea lere ko ia ka ngatonga o te moutotu atari tawa ke toko ponia ki moutolu ha tafa aki pe papa o kai ke iai ha olai seni mea mai ko e uklava lirei pe fai a te tokoni i ha o fahinga IT pe ko e kalasi mea lere Paske ke mekape o au ke ngahi yuti o fetukua o pito I ka ingatonga, ko fika telefoniko e noa ua ua noa fituhiva o noni maano valo, pe ko autonoma I pe ke mau iate, fika te au fituono e I he Nelson Street I onehanga ta momea.
2: Tanga mariko nike o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me lie, Pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Kau Poupou MMT. Koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ku vave hono whakataua e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, tokonaki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, pia koe ute pire ku o vave hono whakafonu fonu. Ouana ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kuluku toko hongo fulu I he Tai Mini Pē. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whanoa pia toi amuange e na uivi iwi.
2: Ore whanga maari koni ke watoa I ki whanongonongo koni ai ako tutuku koi a ai tupou high school pe koi ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakahoko ia ki he aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teuteu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a Okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo I kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari. Desi eri vao mo hei lala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mafare mo tou ki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
5: Taimini te wahiva pia hoko ai faa. Whaingamari e koe ni te tau wakaia I ke polokalama ko ia oku hoko. Ko e polokalama ia ai community tonga ko ia wahenga Hawke's Bay. Fifia ke tatalele ya Maria Vea ka maa foke avili a milata ke whakahoko e polokalama ko ia. Malo e tau mao ai aho ni Maria ka maa foke avili a mi.
6: Malo mai aho ni Linda.
7: Malo Linda.
5: Malo ko I o foke atke a moa.
7: E whatapu kau hao ato e he whangamari e koni. Ko ngā ke whae e polokalama ngā maheni a Hawke's Bay Tongan Community Lampuna Society. Ai au mai heni e ha honi, pia mo William Lata, ke mawhafonga I atu a ngahi o ngongo, mo ngahi palani ko toa pe o ku whai e he community tonga, me whai ngā Hawke's Bay, ka te u kamata pe ma prokalama, pa te tok tuka te ka William ke ne whaka osmai ma prokalama, pa lava ai ke mawhipota lano a ke ha ngahi mea, mo ngahi palani ko tutu a community tonga. Ka ko u, ko e, Koe aho ni koe aho mahu inga ia ki e Hawke's Bay tongan, ki he wahenga Hawke's Bay, ko uhinga koe lava ke whakahoko ai Blossom Parade ma ai wahenga, te na e kawa tuki ai ai Hawke's Bay tongan community, whataha mo ngahi, matakari ke heke he pemi I he wahenga ni kono whamanatua, kono whakahoko ahono celebrate ai Ae Blossom ihe wahenga koe ni. Koe ae na e whafiefia ae polokalama oe aho ni. Lava ke kau mai a ngahi matakali ke hekehe. Te lava ke si kau watu ki ae ae homau kai ngā tonga. Tonga koe whafuwa ngai ae wahenga oe kai ngā tonga koe ni koe me ihe wahenga Hawke's Bay. Pea oku kone e lava ina e prokalama mahalo kumu mamata mai pe kumau ke I teo ngā tu pe I e lava kone ae mau prokalama parade na I whakahoko. Ka oku aia koe lava, koe ongongo tahane lava atu ae konseti, ai Hawke's Bay Dungan community ane po ko finga pahanga nga maheni pe ai community ko nga ko tatana ki haki seniti nga taumu aki he a tokoni ki project ko ni ko olanga holo ko hinga ko e mo nga palani pe ki kahau ai me ake ke he pe o pe ma o ki ai kaku mahalo ko yo ngongon ko mawate tai minite tu kat kavilia me fanga maria ko ni ko nga ke ne faho ko mai hako nga ma ngongo palo vilam
6: Alo Doleti, alo Dolinta, ma fenga Marie. Ai bego mia na silave ga le tiko e toko sine mau Blossom Parade. Na ka mai ki ai ka kauta ke ke menga him community ke ke ni mango fulu mau. Pe ko e Hawke's Bay Tongan community na mau fika tolu valu i e Blossom Parade. Pe ko ne lava le le ene ki fatongia ko ni na kamata ya hetaha. Pe lava le le mo no fafofonga i o community tonga e vahenga Hawke's Bay. Na fie fie au pito ai tamaiki kau mai toinga kau mepipa. Kake ngata aiga kwa toi fie fie. Ai kakai kotoa pei I hestingini na mau kau ngā kau whakataha I hono celebrate ai plosomu I he vahenga koe ni. Na I lava lelea koe ia pahamu ki isio mai koe ni umau ke I whoro ngā te hala ki ap. Pe wata koe mamure mure lahi e ngā hi whakahafotu ngā tu ai zoom he whafini. Oi mago e si mea peta e niu si atu mei he mau tuliki na e where a e ngai kulupu RSE na nau si foki atu I e weekendi ka na e kamata e foki atu a e kulupu RSE I e buke kua osi pe au kutoi a e ngon kulupu RSE e ua a ia e toki foki lo ua e ngon kulupu koe ni I e mahina ko Okatopa a e koe mahina katu uia na e Kulupu koe na foki e weka osi na lava lelei ano whakakatoa e ki yako o ku ui koe new learning, koe planting the seed. Na e whakakatoa I e weke kua osi, I e kulupu koe ni na e nofo I miani koe kautangata na naulele mai bekolo koe yoko maufanga. Na e si lava I pe na graduation ni I e whiafimoni te pana na usi puna toa I pe ki tonga I e hoa taf a falaite. A ko klub eta ko klub ye na ka tangata mi A1 na no for enough anga play fee ka ta ko ni Mr. Apollo na na toki foki atu I flight ko ya ko aho ya ane afi ka ku tole ba klub e wa te na toki foki atu ki tonga I kina I he baina ka tu ko toki news no pay a me he ka tangata nga una na ulava mai ki Nusilani ke vahenga Hawke's Bay I he polo kalama ko I a toli fai a kau. Tuka te whenga mare ni ko ringa leti ke ne toi tata noa mai ki he ngahi ngā ue ko toa pe na mau fai pe a mue project management team ai ke team mia meals mule ai nā ka e pehe foki ke a Jess. Aloha pita.
7: Alo Vileami, aia koe ngai o ngongo koni kouk mama uate e whiawhini, koe hange koe lau a Vileami, koe kau mai foki ai timi koni koe ai project management team, a chest pra moe mortgage hub koe a muli aina, o kuna loto lelei ke na hanga o whakalele ai ngai whinga paanga po koe u fundraising koe ki hono.
6: Leti kata ki kutio koe ke ongo mai halea.
7: O kuongo atu?
5: Iyo, kuongo mai pe.
7: Iyo, aia koe whelotoi koe ni I he vahaa o mortgage hub pa moe project management team koe ni koe oku kau mai ki a Jess pa moe ne timi. Whataha mo ki maotoluni me he Hawke's Bay Tongan community oku lava ke mawhelave ia I hono aleai mohono pōpou lahi ki he ngai kōle fan kon ko oku whahoko ko uhi ngā pē koe taumua ki he langa ai holo ai Hawke's Bay Tongan community. Aia koe ngahi whengawe aki koe ni oku paipe ia i he whelotoi ko uhi ngā Koe loto lelei pe ai community tonga, ke ange ai mawhai ko ia, mo ngahi ngā ue kotoa ko ia kuosia I he mortgage hub ka uma ai project management team. Ai a ku okulava ke sito koni mai ki hono fakalele ai fundraising ki hono kole ai paanga ki he ngahi pisone mo ngahi taumua ko hono langa ai holo fakakolo ma ai Hawke's Bay Tongan Community Langfonua ka uma ai tonga koto ape i he vahenga koni Hawke's Bay ai ate whangamalia koni ka Viliami kene hanga o lave i mai ko ha ai ngahi ngongo fra mui mui ko o mai mea ches pe ka aki moe ngahi ngā aue ko ni ko la vātu i he e taimini malo
6: malo abuto leti ma whenga maari io ako e tāna ke tui ke mea na si tāna noga leti na e fufua whai I apply I project management project management team ki e fo i whenga maari e pe koe whenga maari e whantingi pe a mi he New Zealand rugby ai a koe fo i whantingi o kuhui koe New Zealand Legacy Fund pe a nei whai ai whenga akwhara taha pe a mo chess pe he fo ke toenga poa te mo toenga e kao mei pā ke whauwhau haki i fo i application ke submit ia baka tōunga pe koe ngai si o ke kaha u ai no whakarele o whare whakakolo pe mo kere kele ko ia i he Chatham Park i Flexmere. Ko ina whai ai ai whetu utaki ke ngahi kalapu akapulu pe i e vahinga Hastingi o kau pe ai Hastings Rugby Club, kau ke ai MAC, kau ki ai kalapu koi ai tala teila, pe pehe fo ki e Hawke's Bay Magpies. Na si whai ai ai sedi ai ngahi ngahi email ka teki nao tolu, koe kore tokoni pe na mau mai letter of support, pe ko reference letter, ke nao toko nia mea e whenga koe ni o kwhai. Pena e lava ngā ue ko ia, pa uke i tāri pe ka teki nao tolu, na si whai pe whe email aki mo e ngahi kalapu koe ni. Ka koe application ni koe ni ki New Zealand Legacy Fund na tāpuni a Neafi, pena e mau ngā ue whakataha pe a mo Chess te wanga, pe a mi he Seek to Harvest Solutions, ke whakakato e ngai whie mao kotoa pena ni whie mao ke submiti a ka application ni, pe a koe ni na si ohifo na o si tari mai pe ane ahoni, pe a mi he New Zealand Rugby ai email hono confirm mai ai submitted application ni pa ko na osi mau ata tau na si ha me te kina tol o ko na osi o fo pe ke application na submit ya tu na te ke asia to nga hi let's have support ka ko ne mau pe nga hi let's have support ko ia me nga kalapo ka pulu ko ni Hawke's Bay ni pe ko no submit ya to ai pe ya aki ai va vitaha. Koe ngahi application ni, pe koe ngahi funding koe ni, o ku apanaki ke apply ki aia project management team makatunga pe ke mau maha se niti, ke te wahono langa oi holo. Ko si tuku mai he project management team ae nau palani, pe koe high level plan, pe o si tuku mai mo e ngahi whakaiki iki o e ngahi palani ko ia, pe mo e ngahi milestone ke mau mui mui, pe ko ha road map ke mau mui mui, ke marawai o whae ngai whatongia ko ia, ki hono a submite ngai application ke tafi mai aha ngai seniti ke lepa. Hangai pe ko ia ko mo mea ia ku teo foki a whili ko ia, a whili wharelea ko ia a nusilani, o mena ke whae ia, i he ko tui maro ko novema, pea na si mau mai pe whare i me project management team e whai pe ngai whatongia ka kono mō ni e toi ki tatari pe ngai application ni ke mahino mai poko whi ai pāti tēnau tatake a pureanga pe toki mahino mai ai ai ngahi application ki ngai funding la lahi o ku whai ke a sio pe moe palani ko ia project management team. Pe hangi pe koe mo si loi, koe ngahi palani ko toa pe ai project management team, te nau tuku mai ega teki mau tolu e ngai whakaukau ko ege poate ai Hawke's Bay Tongan Community, pe mau si o lewa ki ai, whakataha pe a moe mau authorized working group, pe koe mau whemahino aki ko ia, e uki lewa pe moe whakataha, whakatoa pe moe poate, ke mau tala noa ia ai ngai palani, ko tuku mai he project management team. Pea koe haa koe ngahi mea koe loto ki ai ai poate, pea koe ngahi mea ia te mau ripoti whakafoki e he authorized working group, ai ku kau ki ai Motuani, kau ki ai Aleti, kau ki ai pea mui sekeritari, a Tevita Nulata, pea mui tō taha ko ia ko tōtu a muheloa. Pau mau fie fia e kei lere i matangi e pia whenga whakataha koe ni. Pau kei hangatai peke ka au, maka tuunga peha si o whaki, ke ho hokatai ngā au, ke langa e holo whekau aki pia mui hoforo whakakolo project, ke hūwhanga ki ai, ai kautonga kutua pe he wahenga kusipei. Ko tui maha koe ki update pe me ku turi ki e leti ka tuka te whainga maare koe ni ka te ko.
7: Malo Vileami, mawa ngai ngongo koen whamui mui taha ko ngā koe ko hono tataki mai he fundraising team a hono Bego project management team a hono kole koe ia e u fundraise te kau aki ko whatau mua pe ki e langa holo ma ai Hawke's Bay Tongan Community langa whanua pe he ki he tonga koto ape i he wahenga Hawke's Bay. Ai a koe whamalo ko ngā ko ngā singau aki ko ia ko ngā ka ku lava ke tau whafunga e lelei atu moi poate a hono whengau e aki lelei I he wā o Hawke's Bay Tongan Community Langfono Society, kai umaa ai Mortgage Hub, kai umaa ai Project Management Team. Aia o ku iae fie fia, mui wha maalo lahi ki a muli aina, ka umaa chess mui ne timi, ko ngā ku whingau e aki koni oktau whai. Ko e tahape a ngahi o ngongo o ko manatu I hake I he taimini, ko ngā ko si fili ai ongo ki tamaiki me he community pe koe wahenga koe ne Hawke's Bay aia koe ongo tonga ene o ku tō atu ki nā ua ke nā kau hono whafufunga pe kuna kau atu I he timi koe under 19 a New Zealand rugby pe o ku kau atu ki ai a Solomone hala ufia o ku wako pe a Solomone lava mai mei tonga me he kolisi kotoloa ma uma ene skolasipi o ne ako I he Hastings Boys High School a ia whakataha pe a mo paea o kuna whafufongai e naua a ko paea kawhononga o kuna whafufongai e naua ko naua na to'o I he timi koni na kau I he whafufongai kau I he whafufonga koni he timi ko under 19 New Zealand rugby pea o ku kau atu ka paea kawhononga ka maa Solomone hala ufia me Hastings Boys aia ka pavile ambok te aha ha o maa ulahe ki he no fili atu o yon o tamai o eki tonga koeni ke kao ki he timi a ka pulu koeni pe a ka ataki ki lave mai e ki ai Vilem, ka ataki.
6: Palo duo leti, iyo hongi koe si mea koe na lave ki ai a Maria, pa mu ilo I kotoa pe, he tonga kotoa pe, fornua koeni ko Nusilani, ukaba pita a ka pulu i he mauanga mo uile rei e fornuani pe a kufu fai ngā taa pito ke fili ha tamai ki le rei ke fafofunga Nusilani. Ko Solomone pe mo sene kaufunonga o ku kosione kaufunonga o ku ka o ku vainga fika rugby pe propia I he timi ko ia first 15 ai Hastings Boys High School pe ko Solomone hala ufia o ku vainga fika ono fika fitu ia I he timi first 15 go na Hastings Boys High School na e fili pe ki na ua ke na fafofunga I ai vahenga Hawke's Bay I he Magpies pe toi Filipia e ngō tangatani ki nga toi whakafufungai ai timi ko ia whakatoa e wahe Hurricanes ai ukawa tua ia Hastingin pe kai ke ngata pe na whafufungai ai nga toi Filipia e ipea e ngō tangatani ki nga whafufungai ai timi whakakatoa ko ia Nusilani I e timi whakahako high school bako toi ki update pe taha mea au reti ko bauku ko tui pe ko oslahe tai tola he ka u fanongo mo ka sio mai he tau ki proklama ko ni wife ga fare kai ku ui ko fare kai of the Pacific ko o na ia e to ta tonga ko ni ko pasilio pae pe ko ku ilo I ko e buke ko osi ko fai te buke ko osi na ho poki ai kava pa I fare kai ai to ta ko ni ai ko o guava pe ni fare kai me he me bongbongi o tapuni ki he hongo furu. Pa koe vātai mi koe ki mua pa tapuni a wharekai o ku liliu le vai a o ku uiga kawapā o lele pe a hono a paru e kawa muno seve mea kai. Pa koe taimi pe koe tapuni a I koe a kitchen pe koe wharekai o ku lele ai pe a kawapā ia o tok tapuni ki he laini a e ua ke tolu hengeng. Pa ku whamana koa o pito a whakalele a kawapā a toko taha koe ni. pa moi fonga ko ne hanga o uki mai ai ai o ka ngata pe he kakai tonga ka ka wai mo kakai muri ka wai mo ka mo tau kakai be pasifiki ang ko fisiko manuatu ko kiripati pa moi fonga ko ne hanga o uki mai kakai ke na ukau ke ne ka vapa ai ku lok te lava kita o kumi hate ki sioki kava pe ka pa u te pe he ku ke ma o ke ke te fe mari mo fe unga so ke ka va pa te te lava ki ta ia o fata a te kane pa ko ku mau he tala no ko ki ai ko si o ki o ku e to tongi e va to la fa no pa ko kane fonu e ka va o ku i he to tongi pe ko mau inga ko to la e no no pa ku ko si o he na to lele pe ka va pa ne po na to la he ta u mata konga he tau me ka me mi pa na osi pe ko e tau konseti I e tau konsept whenga paanga, na nau si lava ke kawa pa, makatunga pio ke whakamonu, ai whatongia na lava ko ia ne po. Mako ki, diu si whakamuimui pia, me kuturiki I leti, kai whakafuka te whenga maare ko ni ke te koe. Halo?
7: Halo, Viliami, ange ko lau, Viliami, ko e bisnisi foki a do taha ko ni ko pasilio paaya, ko do taha tonga ia, o ku ne whakalele ene bisnisi ko e whalekai of the Pacific, pia o ku lava ke maumea Tokoni meai aho tau matakali, kakai tonga, kapehea a kakai koe ihe pasifiki. Manako a foki ai falekai koe ni, koe unga aku maa umeai ngahi mea kai tonga, tata te fito ki he lu, kai uma, o kuei foki moi pai hoosi oku ihe falekai. Koe au whaka afea atu ke tota kotoa ihe vahengani, mo toko tape oku lava o solamai ke feitu koni ko Hawke's Bay, Tike lava o mau ai ngahi au fie mau mea kaitonga I he falekai koni o pasilio paaya. Ko unga I he taimi koni o kuawa. O kutu ai falekai koya I he Heretaunga Street. Tike hao pe ako loto loto ngai poko uo uho ngai ya o Hastingi. Peko loto kolo ya Hastingi optu ai falekai koni koe ai falekai of the Pacific. Oia koe ato atala monu ki he tota kotoa ku fua fatongia ka ma ai tonga kotoa pe o kulava ke mo popo ua mai famalo ata pe famalo ko unga kono popo ua e tau a koseti mo fenga panga ko ni na e frahoko ko ane po ko unga ko e ngai tau mua ke he o fata mua ki ai fenga panga ko ni ko konseti pe o famalo ko ia Ko nga tikite na tofa te nga tikite ki he whakatau ta ke ngai api ka uma a tikite ki ngai kalapu. Pa malo atu ke u kalapu koto ape ni nau si lava mai mo tokoni ai konseti ko na whakahoko ko ane po. Ko I au kai wha malo me ate au mo Viliami I whainga maalia ko nuku o mai ke ma whakahoko ata e puro kalama ko ni oi ahoni. Pa malo atu linta ka uma te vitamaka ko iha ko o mai e puro kalama ke ma whakahoko e fia fini ko ngā kono whakahoko ata ngahi o ngongo. Mo ngahi a palani mo ngai fotutu ai Hawke's Bay tongan community langa fono society me vahenga Hawke's Bay. Kaya o wha atu mo e Malo
6: ko lava ma pol
7: karama e ahoni. Malo
6: apito. O
5: fatu. Malo apito. Malo apito e Maria Vea ka ma foki a Viram Lata fa ka kato pol karama ta tok felongo ake pol karama ko. Malo.
6: Malo apito.
7: No, o fatu.
6: O fatu.
2: Na ko tal taimi ku to eta un miniti e valu. To eta un miniti valu ki e fa. Pe a ko hoko ko ia e fa ko ta por kama fokia pe a moia ko tutu ku ko ia a mai de vi pe a mo si uri ku tapu I he fa fini ka ko e fenga mare ko ni ke o ato e peha tau a foi fas ki to e lahe tau tai mi pe ko fa malo at foki pe ko amana ki pe ku ongo re ia te tau ngai por kama I he fa fini fa malo kalinta si fataki mai ko ia fatungia ki he e fa fini pe a pe e tā munu atu kak mou tōru kotoa pē, ko ate whasika ni mā mou tōru kotoa pē, o mou mea mai he ngalo pē, pia pēpē ki ngalo ea, whanau hopo ate, pia pē kak mou tōru kotoa, mou ahi mai ki a te uroane. Mea tahau ki lahi lahi foke puke, mou ki I tokanga ki ai, ko e tokoni pē ko atu ki ak mou tōru, mou ngā ue aki kapa o kuke tae, o kuke ongo I puke, ngā ue ake sinsā, ngā ue ake sinsā, tama sinsā, prentai, sivi, inu. Inu matai pe, inu pongpong, inu e fiafi, ki lava ke to'o atu, upalu pare malahi, koni fere a kau puke, fono ngai fare mahaki. Malo.

0: Kata tami ku hoko to tonu ai fa. Ta hoko pege polo kalama ko ia ai ko listu tuku mai le fihi mo siwi li kutapu. Fra hoko atu ia e filimone vuna. Filimone malo e tau mau e aho ni malo mo e tuk taimi ke whakakata fatongia.
1: Io malo tau te mau e fefin, ko malo he ofa atua tau. Filongoa ke ngalu ea I he hoa whakakola koe ni. Taitailele e tahaka tope uwhanau mai, ka tumua ke mumua ke tau talanoa ake ki lotu koe ni te uwhai atu. Tuko ngat pe te vita?
0: Ia ongo le lei mai pe.
1: Ki tau lotu, atua mafu mafafetai ke a Fiona, I whakafilongoa ki mui ki mauto, ma proklama pina matonga, I ngalu ea e hoa koe ni. Koe awhi mai, koe koe whatongia, ko tūtūnia, me kawa ko tutuku mai le fisi lu tapu Aotearoa, ke whakakato mao ngafa whatongia, whakahauko peo mao ngahi ngafa, mo ngahi whakamalo, ka ko mao tomu a tau tapa ki a Fion, hange koe rea, ko whakangau a ke wholofola, tukumua ke hoko a haukure o, ke whakahaya ho langilangi, ta ke kei langilangi a peo wafa, whakatapa mo e ngāau e ku mao whai, e koe lotu e mehu mao whai atu, e ua whaitamai pa mai alo, mai lau mare maani oni. Amen. Tapa mai awhia atua maafi maafi, pia kou kore mua ke uwha maru maru pe ngai tala au whai kotoa pe ko ngau ake polo kalama re te o, I e hoa ngau e oi aho koe ni. Ka hao ni koe aho ko uwha fiefia pa neongo pe ku tutu moto pe e au natula. Ka ukai ke tu moto ai ofa mai ai otua pa mone lau ai saame, au kai nou nou ahono tau kupu ni ala mai ni ofa I ki tau tolu. Whatawanga pe ukokota tau pe kete ki tau tolu no katoa, ki kau ngā au e proklama re ti opi ni amatonga, pa pehe pe foki ki kau whanongo ka mai kau ako tutu kotoa pe ma le fisi ulu ki tapo Aotearoa. Ko au fimone muna ko whaiata proklamani, yo kutu ngā whatongia ma ai kau ako tutu ku, ko e tokoni Aangi au ae patunga au ae kautaha ko tutu kumare fisi lu tapu. Pea koe tau a kene uofuru tupu nai ae whaifatongia. Pea hange koe rea tau wha ngawe a ki ku hau peke ho holo la ake to. Ka neo ngoe uke I whaipe lo to lahi kui koe whakara to lahi kita. E kau ngā komo e kau ngā whono ngā ke whaia whatongia. Pea kou kore ke ufuka marumaro ngai tala au whaki ka ta mua ke whakakato a whatongiani ko hiko e tau taimi. Ki mua pa hoko atu a whatongia ko tomu a fie whakahoko atu a tala monu pea me ihere o e Fireiki Palestini o e Kostituku whaifekau mele suipi la atu pea me he sekretari ka mafo ke a saunare vahe poto. Ka mai kau maulakanga kotoa pe o komite lahe a kolistu tuku marifisi lutapu Aotearoa. A e whakamalo pa mwe taitai loto lelei kotoa pe ki moutolu. I e ngahi ngao lahe kotoa pe o ko moufeia. Ka tau tau te fito ki e ngahi lotu, o e ngahi tokoni, e ngahi tapa ke e keo e tau ngao e. Toa to e whakamamafani e ta e whakamalo ke tatai whaifikau pule ka ko uia ki ni mao hai maalo alo me he ngao ea. Whawhekau la taimuri a Teola, e mehe Shashua Shilam tawa tae na tonga, kuhia koe tokone lahi na ne whai, I he taimi mo ngahi tau koe ni o tau feohi mo ia, I he whonuani pe a kaua I peia ke whaaloto lahi, kia te ki mautolu, pe kia te ki tau tolu, o tau ngāo e mehe funga waka o e koristutuku me I Aotearoa. Ka uhi kia te mua ke ngahi whatongia ku tala humaki mai ke whakahoko atu. Koe tau koe ngahi ahoni, ko mahino heni te tau wau ki he tau fo ou ku tau I wawau lahi. I he konferenisia se suesinana tau atai na tonga, pia I kaingata e tau ia I he konferenisi, ka ku ome e tala e whakamanatu ai a tau e walu ngofulu ai kolisi, tau walu noa ai kolisi. Pea kumahino mai e whaia no whakamana atu, ko ngahi whetu takia ko wau taki mai. Ko hono polo kalama mo no ngahi o wau, e toki whakakato e amu iang. Ka e orewa kwa ki nga uma opo opo kotoa, mahino me whoki wa e taimi ko ini ke iai a kau ngā fo ou he whaiki taki whakawhaise kau, pe mo ka un awe pe ayako pe amtege ke ma popo en awe ka ko tu tu nia e fa ya conferenci pe hoko ai pe mo fo manato e ta wal un fulu o apia ko ko e fo ma lo fo ki ta e te fo ho kwat ko ma pe mo tala a fo ma lo me pure ako ka ma ka fa ya ko pe ke va fo no va o pe fo ki ko ya ko e ofo ko ya na mufai e tau ko eni tau fo ko lo eni pe na tau ma ko to ben ai ta la ko ya ka ko to fo ma na to pe o na nga we a nga aki a me a ofa na mufo aki a nga i computa i ka nga ta nga i computa ka ma fa ki na na wa ko to ko ni pe ge na u la to hi me ha fo nga i ka fa to nga na a nga ke tu na to ru I kai ko ya pe fok ko e taha e me ma ho inga e fo aki na fai ko e mi sini pa ki fo o ma ai a ko pe a to e anga pe mo ya ma ai si si ki va fo no va va u ko e taha ya nga hi ko lo a ma ho inga pe u na hanga o fo ka ma ho inga I hano a nga pe a ku na nga a nga aki ki he a ko he nga hi a honi pe foki mo e au takima e fo ka ma lo Mihe kawako no foma o tatau te fito pege fana wak fefine. O ku aonga pito a e fuaki na e fai hoa fai fe kaupure la umanu. A tiola kamasi kau fefine. Pe moe kostu tuku pe ngahi mohenga tokoni ki he kawako no foma u. Pe ne toe pe moe toe ngahi ngahi mohenga na ea utaki ati he fana utangata. O ku na wako no foma u kai tatau te fito ke fana u. O muna o te usivi koe ngai sivi maurunga a e korisi. Koe whaka maalo oia I he ngā wala kumu whai, pia koe whakafofonga ata leo o e komiti, kia te kumu tolu kotoa pi homo loto lelei, ka maa whaka homo loto fia maare, ke whai e fuaki koe ni. Te hoko atu pe ki he taha o e ngahi whakaukau mungai fotutu, Ko tau teu teu mo whai amanaki ki ai. Ko talaki mai e palestini, ko tau teu koenge o ki wa wau. Te tau teu teu e tau hiva, pea teu teu pea mo e tau whaiwa. Pea ko hiva, ko tutunia peia ke tatakia e whai hiva koia a e sasi wesilan tawa taina tonga, e tunga papai, koia e tau whai hiva, pea e teu teu e tau hiva, ki e tau wholau mo ia. Tulou. E te ufoki pa mo e tau ki whai wa ke whai, pe e tataki pe ia e finei ki palestini e koe punake, me le supi la atu. Pe a koe ngai whatongia koe ni, he kai ke tau teu teu rewa he taimini. Ko re mai ke mu toka ngātu kau whiwhine ke homo ngai tariu I whakasepu te maa ke maau, pe a teu teu atu mo e ngai Funga waka koe uwhai e nau ngai kātonga tuku mo ui, mo ngai kātonga o whā, ke māu moia. Ngari ngāri e whakahoko e tau teu he ako hiwā, pa mo e whaiwā, na toki kamata atu peki novema, pa tau maroro tīsia, mau krisimasi, ka tau toki hoko atu ke tau fo ou, I a ngahi wā I taimi, ke tau teu teu wai a whatongia, amana ke tau whanonga moia. Koe whake tau lawe I pe koe, Kauhi wa whakasia se fiha e alu. Ka kohi te tau tokanga pe ke tau

tokanga I mahina ko e pereri mo maasi. Kalo ke lava e ongo whamanato e koea, ka koisi ko tupo omo, koisi kuni salote, ki tau tātana, ki haki se niti, ki tau to to omo ia. Ki tau omo ia ki wawao. Ki whakakatoa, ka tau whatongia, tuku kehe ka pāku te aimu ha tala whatongia e tala mai. Ko hiko e tala, tala whatongia koe nuko ufaka hoko, o kutikei ke fumaa pōpō a e polo kalama koe ki wawao, e toki mahino mai I he nau māu mahalo pe koe konga ki mui o tauni, ai ura uto taurutonga I ai pē. Ka leo ke māu e nau ngai fōtūtū, hange koe e nau kulawe ki ai, kui koe polo kāma whehiki taki, koe fuke ngahi whehiki taki e nihu te kei ke ulawe a whakakakato, kui koe wholau atu mei murini, pe koe wholau mai mei tonga eiki ki ngai o tumuni, koe whetongi tuunga koe ia, ku pau ke maka tuunga mi ai, ai fotu tu nga au e fai e wahe fonua o hea koe katoanga o e tau fo ou. Koe mea te uhoko ki ai o kou whakatongai hake foki e ahoni koe mahina koe niko septe ma koe mahu inga, mahina mahu inga ki haa fafine. Pea I haa fafine lewa o kou manatu meri e pe au e kawako tutoku koe te ulawe I ki he ahoni. Nai hoko ai mahina ko e ni mautolu ko e mehe kolisi tangata, na mau sio mau pe ki kau ai kolisi sefine, whanau fefine ke nau teunga hena whakataha pe, pe mua ngahi kau hiwa ko e aha fafine. Pe he tuunga ko ia ko uwhenga ke uwhakafofonga atu ai, mea te ki mautolu si whanau tangata, mua maatua ko tau maatua kotoa. Ai tala monu atu ke te ki mautolu kotoa kau fefine, Nā mō wāko he kolisi si uri ki tāpū. Maere fihi nā tau iai. Aku mou tōro, aku mou e ngāhi funga waka, e ngāhi sias, I e whanua murini. Fnegi Palestini, whaifikau mele suipi. Pēwhokia Sandarewa, mele seini I tutupou. Ka maa whoke kau wako tutuko toa pē. Pēwhoke taha kau tiuta maa lō. Ko sentila mila, nai sentila tonga, he taim koe. Ko whaia manat meria ki ati ki mautolu. Na maulave I pē na, na maunonoa ia pē ki mautolu. Ka ko ki mautolu na mūkau he tui e teunga hina. E ngai aho koe ni. Koe whakamu koe kau, ai pōpou, ai whanau ako whafine. Koe hi ako e tari ui whakaseptema. Nā ku mamata hifo. Mau ki whaamiri he weekend ke tariu I whaka septema. Nā whai me wawau. Whanga mā whana mo whaka whiwhia. Hange ku tau loto o wawau ai pē. Ka koe whaka amu ia ke pehe. Nea ngō koe tau wholau mai a tau tōke o tumurini. E ngahi uhinga whaka whaamiri. Pē koha ngahi tokoni maha tau whanki tūku I kolo. Ka au tau tō tō mai pē ai. Tō kāte rine na a tau maoai a māma. E apiako nga tau whaiae whekumi. O mai mo ia koe lotu. Pe koe lotu koe ia. O mou tau kawe he ngahi aha koe. Tala mono hoa tu getting motol si ngahi whae ko tope. Ko hoko getting motol a ngahi lakanga tu unga o ngahi sias. Koe hoa ki motol e kau whai whikau. Pe koha kau whai whikau whafine pe. Hoa kau se tuata. Kau taki he ngahi potu ngā au e keke e whakalot. Pe nā mo e ngahi ngā e anga. O kua atu e mau talamo nū, bo me o whalahi ka te kumotolu, I he tariui, I ngahi tariui kotoa pe kumu whai. Lawe e pe kua e ngahi funga waka, ko si whai e nau tariui e nau tolu. Ko e ngahi funga waka koe ni, whai e whakotua, mau toki whakakato a pongpong, whakawasi ke wiki kaha. Ka koe talamo nū atu ka te kumotolu, kau wako tutuku kotoa pe. Mana tui pē, ko tau ki api ako, tau whakataha ki wawa, he tau whu'ou ka pae, whainga maari e mo'ui. I kai koia pē, ka koe atu pē, a talamonu, ka te kumuro kotoa, ki mumaha ha tariu I lelei, whakasetema e wafe wano, he tau whelongoa ki e wafe mawhitu, ki wawa ura, ko ia ke whakakato tau ngahi whatongia. Yuma ke utoya watu e ki whakahoha ako en. Koe

ina lato te atua ma te lei o ta ngā tatua lo ma te whanau ki mua te atua. Talo mātua ma te mtou polo ka lai te 15 nei, he lawa te poto, he lawa te ata mai, iau whanau ka nei te atua. Ia mtou I loa, kai talo mātou ki o mua te atua, ta 15 nei. Tuka atu ni mātou komit ni mātou ni mtou polo ka lai ko uli maalofa, te atua ke mua koe, mtou polo ka lai ke takitaki ne koe, ke whaia mea katoa according to your will te atua. Ai fa kamana te mai hokene ko ke mato I me ka to ko ne fai ni mato e fai ko na he mo mo to ta wai nga me wai hoke ta wai nga ka yo ko to ko ta he ta wai nga te tua ma just te nei ke ko lo ki te henga te mai fa kamanu ya ne ko e a mato fa nau mo a ko ko nga la to te mai te nei me ko piti piti at hoke fai nga su ke nga to ka chinga tau hanga te tua ka lo fa ka tu at ne ko to poto hoke mo to at mai ki nunga la to ka mai se ko lo ke lon la to te mata ko ki te ko ko te tua ko te kāmatanga tēnā o te poto te atua. Te watne ko te poto mte ata mai, mo te tokanga maari e ki lungai lātou katoa, a ko whakatako toka lātou mo sukenga, e ko mea ko nā mo te lei hoki o lotou kāinga, mo te lumanai te atua. Tēnā talosanga te atua, he teitei lo lava, pakamanuia nei ko e whānau tūmalu katoa I lungai te mtou whenua pele tēnei ko Aotearoa New Zealand. Mai tamaliki fōliki tō whānau ki okolo ki tupuna me kotoi tinumatua ea tinumatua I loto I matou kāinga katoa te atua whakamanuia nei koe lātou katoa ke pau katoa mātou I tō alofa tau anō te atua mō whakamanuia anga te atua tēnā talosanga he taitai o lava ki o mua te atua talia mai nei koe te ingoa mana tamatau aliki tō whakaola kwa Yesu Kristo e talo atu ai mātou nei. Amen and amen and amen. Aftai te atua, tēne lātou taupehe lotu e tahi tēnei, whakalongo tātou ki ai, tuku mai tau lima, ki whakalongo ki ai tāwai te awhiawhi tēnei.

0: o avelo taki ki loto ite kunga tae faye ya pa alota loto e fale ka opule iyo ka afai foki se eoko ki loto kunga faye ya pa alota e ma fai lo esilo ne ofis alo kola aloa e fakautu utonu ki yei e lolo itu aloa o faka pa alota ngina o faya pa alota mo lo matua mo toya ina itu alo I fale nofo la tou ne ka afai aftai ki kite ya kite ki ma fa fa ngane ora lunga fa fine ki fenu te ni ko New Zealand ko te me ke ma fa yo sai ala na to ko te me ke ma fa ni te fa fine ka to lo awa ko te la langi ka to o fa katali o palo tai lo tai so se fa nga palo ta me mo se ai la to ai longa is ne fa fine ni palo ta te vai tai mi nei ka te fa fine ni te vai tai mi nei pe la focus lo yo me e tu klor to ma fa fa lo ki to lo I to ka ai nga fa ka to ka nga me kai mo me to tino lo kai to lo I fale ka ku lunga lo I palo ta pe ni pa se yo ko lo ke te lo to I lo a me ko ta nga ta lo le fa το τε πάλο τα νε, καε φαγαστά εκεί και φάφινε, ο τε φαινούα τε νίκο νιουσίλα, μο τε σαέλα να το τε μετενί τε λακοτούσα μου τε σελάου το ρουσφρουτόλου τα ουσάγα, πελάν φανατσούγα φάλα νε, φαγαστά εκεί τα το κυλούγα φάφινε, τε φαινούα τε νίκο νιουσίλα. Για φαγαστάγα φωκέ ο κυλούγα τσούλαγα τα κουνάλουέγα νε, πελά, όναλα, πελά, ουε νεφό, μα εκεί μου τε φαινούα τε νε, τε τάιμι μου αμού αλο αού ο γαλουέ, καε σε γαλουέγα τελα σε φαγοφιέ. Ne sen aluen e fenga ta kita ku kilo nga ite kama ta nga wa ufa no nga aluwe ka ilo to ite nga aluwe nga te nei to kouke ki fa fine e nga aluwe ilo te ai te nga aluwe nga te nei ne te la
1: ilo e fa fine kato wa ilo e nga aluwe
0: e fa fine kato lo e ila lo ite te ta kong aluwe nga mte vaita imde nei ave nga aluwe te kong tae tau siya tino ma saki ne mo tino ma atua te la la e te mto kong nga aluwe te nei si drone e vai e lua a kong nga aluwe ne ta si ko te PH te la ko te private hospital kai tasi ko te TU te la ko te dementia unit ne te la la vai te ngalo to te kau te TU ki lunga te kau te PH ki lalo te taimi ona fano ngalo te la venia ko nei e atanga tanga lu te ite ai te ngalo nga te nei I syndrome e no fo pela me se toko lima io mi se toko ono kai kato aloa te la fu staff kato lo kola permanent staff ke ko kilunga I agencies kato loa ne fa fine kato lo nga lu ite te kunga kunga te nene te la lai ko nei ta ku kilunga pela e ta wa ki te fa fine ne me ka ko ki tulanga me pe nei se va fine te tanga ta vo fa te ke ane io me va vo fo ta usine te tino matua ne nai loa tanga ta va fine na to fa te tu sanga te nei kai kata toka kilo ki tu mo fai fai ngata to faka tu valu ko te fa fine yo ye te tiu te tau si te na matu wa tau si te matu te na vanga ne I mo kota maliki ko ai masa ki mo mea ko ya to fai ne ya mea ko la se tau puke puke ta ta ngata yo mo ko fa maliki ki ye ne ko te fa fine lo ai fai ka to lo ne ya mea ka to ane ke ko fo kilo a kilo to I ai ka inga faka poto potonga e kalesia ne te la singa ko ta ngata lo pera yo la to lo a leo e faka o ngai lo to ai ko ngaku ngape ne και εγώ φοκλώ το ότι η παλαμένε η ομοκοτέ καπινέτα ατού βάλουμε τη βαϊτά ημινέ πέλα έφαγα ένα άλλο κοτάγατανε καε και άλλο τα καπούκε πούκε πέλα μα φαουφάουγα εν άλλη μα να φάει εΐσι νε πάτω τε φαφίνε εφαουτούα κυλούγα τε τάγατα κοτε μία και μα φάει νε ία φάγα τα ονού ακυλόγα μο παλανίγα ο μία καέφαγα μο εμό εκεί ία ία νε τελάλα μο εισέ τε φαφίνε αιλόγα φούγεν τε τάγατα όλα pela tunonga mea kai ne tausinga tamaliki
1: o faka fana o hoki mai
0: ia tena
1: that's the main point
0: me moise ai la ne ya te fa fine no fotua tu ta fa ta pa faka lo fa kita to konelo e ta si e se muna e me se fa nga muna ma sa ni longona sale ne ao e le tu mama te tamana I lo mana mate te matua ma ka mate te matua tamaliki faka lo fa
1: alofa. But sometimes you can see that, ne? Bela, ne? Tonu ki... Ika pa mu tau hau, ne? Bela, ne? I te ngā luenga te naya, e fai ne koe. Haka fitai lahi lo ki koutou katoa me koa, ko ngā luenga lei koutou kuna e fai. Kuna tau ka inga, tau tino kone kamelo tau ka inga ke nohoi loto I mō mea te kau mātua. Ona me trust ni lato, wa tino kona e tau sipaka. Bela ha koutou, ne? Haka fitai lahi lo mo e tau sipaka lei ne koutou ai. A tau mātua mo tamana kona e olo atua nohoi mō mea pēnā, ne? Pela faka fitai lahi e loa. Ia kai pela hokilo mo te, ka te ilo hokilo ne koe te history hoki te pai taimi tēnei. Now I'm putting on my union hat. Tēnā nei lahi ki te tauua tēnā te metene e whai ki te pay equity ne. Ki te tongi te la ke tauua. A tino ngā alu pela mo koutou. Ona la ko te mafau fau ngā tarifai pā. Oh, pena henga pela mo tau hau ne. Pela henga alu henga lai tauua whai ne whāwhine. Tēnā pela hea mana ia ne la tau a whāwhine. peka kuna nga lui kuna ke bake lo to tongi he tulanga te laia e leine the light's always on the minimum wage whatever the minimum wage te na te tongi ai ala to te na la te vaitai mete nei mato ne kone iko I fai chok mente mete na mene, mene whaka ne whaka o ngā te mete na taluai ne kai there are still some claims te ane toi pula tino ngā lui kai whaka lei atu you know te na ne ko furi te ala the campaign the pay equity ni da la ba me compare la to what you know te nga lu nga ko to mo te ka ko ne nga lu ne me fa ka ma ne ala awardens ko ne fa le pui pui you know me pe ane la to la e pe ante pu lo ho ki jo ka ba ta he le ba fa fa ne pe la ne ka still e la ya du tong e te ka ko la ki ki me no ke pe fu ngai a ko to yo ka ha u te ba lo ta ka hopa da do de ne te claim ko la a ko to ko la ne tu ku ke fai ke tai faka leia tua tu la nga ko to ha te malo te ne faka he ai ka ton la to me fai mai la to mo to ke piriona because we are talking about 180,000 women workers ne I mean women and men la the majority da pam tau ha ne ne fa fi ne loa te ne ho te malo te ne te tu mai nga lo la to te within the selawaso te la e ne me la to that was the first thing they got rid of. Then I to imagine go take a look at the malo te ne mo te ya. Te hea mana yen la to ai. Ona they took away that, me ona hea mana yen la to wa. Anga lu nga le ko ko na ko to we ya. E fai kai ka be video na ko la ma len lots mo a. O te ka o chopa ko companies ne. Te ala ba ma to ne fa ka ma lo sik ki lo fa fi ne te pa lo te ne e fai ya no ma. Ke mana to len la to te me te malo te ne fai, you know, o ka be ka te ate. Ate me te claims kona I efe spului pala claims and claims kona efe ka henga te fuei to tongi mental health and safety you know safe staffing you know ke te me ke la bachino ngā lue o tau sia kona ko tien whakahei e ina te kau kona so ka kona e nai whakalonga tātou te labour mo te ala mo te green mo te kau hoki kona I o te what's the other one opportunity hoki na kona nea te pāti Māori if they gonna get into government ito e reverse ne lātou o te ha at the mere malo dine ne fine so to us that it's quite promising okay mm-hmm. but you know politicians are politicians yeah. we won't believe them until it happens yeah you guy pulo pulo kita to ne pela ka ne ta pulo pulo beta to ngalu nga ni ani ya chino e ba eta kita kin la to wa mata ngalu nga kona ta pula
0: ah va fatela si fala de site ne ma to is syndrome at the menetia ma to ye se palang ni ne se palang dim do menetia se fa fine te na to ko lua foki se palang I foki se fine fokine a kilunga I permanent staff te la singolo permanent staff in tamaliki pacifica ne pane tamaliki tonga samoa yo nai tamaliki tsu valu ye ye e pe permanent staff I ko nai te ngak ngotena ate la singa o RN yo moko
1: registered nurses
0: ko na te la singa ne india
1: okay
0: en a lu te ngak ngotena
1: filipina
0: Filipina pela me kati se toko tasi lola te Filipina RN kai kato aloa te la singa Filipina and e permanent staff.
1: Oh, okay. I don't know no that. I'm going to lead one here to go when I predominantly hoki a pela RN mo me ni tamene te la wai nga kona Filipina.
0: Filipina. E ta sila tem tokunga para te na te kunga kunga ngalo lo au ye nem te vai tau ne ka e lo ala ni si
1: sai la ne go on the other side ni si
0: sai ko la foki so gin tinonga lo ye mo permanent staff se lo la ndo fra ne au mine ak pa apule ye me ka ko la to fu gin tino mai fe a pe la ne ka te lo nga ne au te la singa o agency se nga lo ko I sai ko ne ne tamali ki pa te la singa tamali ki to to wa to fe no to valu ne pe la nga lo pa so se time away fa no nga lo we ka la venaus tamali ki to valu nga lo ta se mo au culo te malo si o fai te ngalu e nga pela ne pela o nala tatou se tu fenua te la ngalu e ngalu e fakatasi se fai pa
1: moni kai
0: faka maoni pela la moni si fenua te pa e mata kilo kilo pela ne te la lako pa
1: fai ko te ka maka round ia kai ya ma mo fo ku taimi o ngalu faka malo se je la maka round ia kai pa ma beo fu nga o kis le ko fana ke de me de chichu te la ne Oh, that's good. Kai ka le pelane ngali kilo ba ban da me how ne si sala tulis pulu tulu tau hanga. Aku ta to hoki ba ke mata pulu pulu hoki ta to ki leadership ne. Ku ta to hoki a fenu wa ta to a te pasifika. Ke fana ke hoki lo to me ta wa. I mata ngalu e ngane e pena hoki lo to i me ta parlamente me ta politiki. Ka le a pipa to fenu a ke te pasifika ka ko le ko ne pena ko ko to i lo to i ya. I mata ngalu e pena ne but still when we talk about leadership Tato Bella Megahea. I'm not just talking about Tuvalu's, I'm talking about Tato Pacific. You hang at the four Bena Bena Hoglo way, Tabit Hoglo, the union movement, Mato, the union, Hoglo Gaibologia, the leadership Hokemato, what the Gau Teloa, Bella, ne? Then I'm at the Hoke, I always challenge Hokinaco, Mdopulia, E. Taimi Hoki Bella, ne? Bella me, and the Malikokimato, we apply Mki Rose, Kulakilunga, Kayakolato, Bello me, Pukimadochino, from outside who are not even in the, you know, then I. Then I tell what they talk about, mom, talk out, eh? Okay, you people need to walk the talk, you know? You know, they find my bela lip service for my Yamuna, I got the reality, you know? You people need to, you got the Malikone apply it for Rose Konagame. Hey, got to a Yanime Palato, a lecky, eh? Tell them, you are okay, but these are the things, go bela, you need to, you know? Okay, tai fakalea, to you go train, go again, go to make, yeah? Next time you apply, go with the role, go, Kumbawane koe, you know? Instead of always thinking that we people of Kala he maone matawoa or Takia, whakapatuputonga ne, ka pena, it's good to see the PSA, the union de la tahi tena te tuangane hoki tena the Rotoman guy, Duane Lea, koe tena e takitaki ni atea, the union lahi hoki loifia, inunga I konei ne, so it's really good to see that. But I think our union need to look into, you know, kimia hoki pena ne, ketai, because our people hoki are very capable, mau hoki matua, o taki hoki a, matanga luenga ne, But it's ko ngali te fai talanga tātou e winga mo tea. Kaili ko te me kia o ngā amea konei ne tau fai kia lātou ko lāke mam tātou o pālo. Te ia pēna hakum tau hai Tuvalu ne. And I think a woman pāwhine tātou i Tuvalu. Ke tamo fai hoki o kamelo tau ingoa ki loto ke fai lātou moa. Mo members of parliament hoki ne. Kati ko nā ama fua mo puakena. Ko ku taina katoa ko nā tako lua ne taina katoa. Ko nā ama puakena muai ai.
0: Koe whuka te whawhine te nā avanga tāko o tine ngalo. Te avanga isai, eris isai ata. Mō pēa, pelenike.
1: Pelenike, oh, okay. Oh, te nui, ne? Oh, okay. Oh, go nui, ko tako luane ata pāwhine mai nui go, ya? Yeah? Pōkena lahe, she will never say she's nanu mea, she always say she's nui. So well done on them. Okay, have time with the talanga ngali ko. Ko I loa tōki te hati ngalu e ngā tēnā. It looks like you're enjoying it. You're enjoying that one.
0: Te mea e lawe nao penei e whala ko pēnā mo te palamene, ne? Mm-hmm. Ko te kau te kapineta, ne? Te la singa whaingata ni whawhini o tū o loto ingoa, ne? Kane tā angata loa e te la singa fukila tōu tino te atu whenua e la siloa e mana ko ki tā angata ke tū. Pela ne io mi se lo fenda to ba fai ko campaign mo me pela ne a kota ku me la vea ne mo te vai tai me ne i me mua mua ka to a ka upule mo me ne tanga talo e mansa ne salo ne ka ne ko la vea ne mo te vai tai me ne ko to ko ke fa fi ne ko tu sale mai tu e ka upule ne ka e ngali ki fo ki te na pela me se ka matanga o a ko a ko o ne ko te me ke ma fai ne ia e fano fano ko to me kiroto i te a i sui malu te pala me ne ne ka e la vea ke ne au e se tausanga ne la vea au a te la singa whenua katoa loa ne whaafine ne tū mai e kaupule ka e senga teis ne whenua pule kaupule e ne whaafine
1: e ba kati nanu mea a ti sipele nei ko sipele na ata kupaka tau so it's good to see the mentality go start to shift ne
0: tēnā tā kume pāne la vene au pēlā ne
1: go to start somewhere ne well done woman we'll get there hakuptai lahe kumu te feedback oops tau guest te apate walu go o ko te kama te apate walu but hakuptai mo te feedback ngāli tēnā Fosema and good to know that you are enjoying your job as well yeah okay tēnā nā ke whai ake tō whakalonga mai ki te pehete nei, kai tuai mau whai tala mō Phil Twyford I te ea, I tai minuta mai mō nei, e wingalo mō te ala, mō te visa tēne mō tātou tino te Pasifika ne, ka ke whakalonga mō tāu ki te pehete nei, ko toko mai a sei mō tēna pehe ngāu tēne ki whakalonga tātou ki ai. Okay, sei, let's go!

0: Kiribati.
1: Sa te pekate banan ka kai tau an ka kara para ba men ni ka kame auri. Na ho imte song ora ni ri na ki mete inga mon te bas me iro ra kai ner sim. Ngai tata ni tata yo chao sa no ka. Ino nun te tairi ke ata me aro ai yo men nar tapo e manu kau Auckland. New Zealand no te aro ai yon. Ami kana ko bana yo ami ka ngora yo e PMN Kiribati Pacific Media Network. Ibukin na te te te Kiribati. Te tai ai yo sinang ka kai tau sa mga kai spoa kine pe na nun te merurunga te mea toa, te kukurei, o te tegei ki pundi mea toa nebe na koeira nta tapi meni rana ko sa mga ngana ki te kaisipo. And ina nun ami kongora ayo, te kona pong ayo, te pi meruwa wa yei pungin tina makaina ayo, ati pitempa ke uatanga o wapi mo no hua. I see the one to get the weekend, o sa mga toka rana pa tina makaina e pauruire e Oktoba. Wow, where has the time gone? Ke, nang beisi te tai, e beisi te tai o sinang, sinang kakai tau, pukin te te merurung o te keke a te mea tōna koeira mengami ar tāna ngora yo anami kong rai yo. Sina wāki nako ni karakoa re sina mga māwai rari kim nam tai naratai are kopuna tai are sina māwai mei rōmi ai te awa wau anta kārangai nante tāpes ei mai rai yo. Inge nāni o sakana kua mōna yo e kipe te wāan kipe ipukin kaukan am kong rai yo ni riet ntori mi a kinkane me tanaan katanoa tau pun tanaan anini ipukin wau wau akim inanun am kong rai yo paraan kiripes mei nusirat.

0: The flu chap, ponte si a capona. Ibuki ate yamen no watana marina. Nicaragua terro, at the bima water lick. O a hongaki garuba an a suo anasia. Nicaragua by a sanicorumis in Nisia, Nanganaki. On a poki anababa, an a manroi, a men merum roi nasia, and dain tamaitor in the wintayo. A bunaki a poki the flu chap, no ya aini, aka apigogo, a kind of pen, the pet peke, a mentoro, the mebimen mewater lick in work. Nicapene. Sidi in su the flu, on kamenu yana sira ma arausu, a kain na community. Ekabogi the flu jab no yo amata, a arawata ekan teoraki roia, naran teorakin de bro, de soka, de bopoko, a korakora. Turun rikamen turro to be monoa tiriki, a yonariki, a yena ba orakin de pataya. A kaungaki, pa anathimatuan kamenuia, mentioraki in tain tramiturun to wintayo. Ekona neg the flu jab, made on nam togta. Kailan di sa angan na katipay narki. Nakon na rin immunize.health.nz nori ang anaro na ba ako nandig at the flu jab ay yakiya po na nukim. Ipipita kita meni narki at the flu virus ngayari itang iraki pa kon angan na kita flu jab ni kakatuwa rin. Nikapeni ina manu arawsu trirey tapon makuri o ara communities manti araki nga na sa angan na kita flu jab. Sidi ay nabuwasi inalora o nikatuka ti araki. Issue the flu
1: PMN Kiribati.

0: Kopi koko. Kami no ana se marina no pirito mentiora kinte flu, nta inte kama itrotoroio. Ngana kopi koko. A eki kapoa kinte flu chap. Tete ana kon nam takta ke tabon nana ipai naraki ke tarponia akea wanua akea ke. Ono wa tuana tuana. Tuana tuana ono.
1: Ako nemerin kinte saura men baran piemen kinte pese mai nisiren no ayon kande a tepeu atinan. Rongoro wai kaki mato tuari kukure ye indoa ni ingami ingande imere na nako tia wayo ibukin nami ngora. Kone meo rin tatairi kaiyo. Sani yangoi tatau teka pa e naka meuna ke nonia miin te ensi yei mem teriri kuo watanga a wabi me wanua au ei are sani karika te kukure ipo niru ya tein Māori o tein napa kain napa ntapa tepe kaiyo nusinan. Ako atana pa e tepe yang atan rei pa e nako naan roo taki napa temais e ngā maisi ya tei mem tipita ke anako nan karo keiyo. Eta kona pete rongoro kopo men tipita ke iyo o a kaira roka tei pa anariei ni paas tenua mai sinna iya subjects. Ena kona ana pen kere ke takapena mani da konta mai se ni mebui mawanua te milion. Epo te imetona pen kain uaira ke po nte pa ke te few prizes nka I epo nwa ki na kona pe te pupuaka the Middle East e karika pupuaka the global oil markets. Eta kote Prime Minister Christopher Lutyens pa men te pa ke the New Zealand fuel supply ae pentau ni karakua November. Eta kotamenda te porirua purchasing advisor ba amais te ianusu e abuta ai a kiwi saver funds ni kai tarapon mea uia a kainanoia. Eta kotarongoroko ba te ian beneficiaries yon New Zealand a karakia si wabubuan me pui me tuwana taran te wiki pwini min are estanta wakipon na yaus in America. Esa na ba Māori Language Commission ni kaunga ia te koraki ai are iri ni e kapongana te reo Māori ki te tētan Māori pa anapan kapongana na ke te meaku kana I bure nepe au asu anape pa te koraki ka arapakau a te te tēte Māori apu ni enape ni popoki. Ayon Christchurch, the University of Otago e kauga anatapo ndiri e po tenu pupua te miriun te kapena mani ana na rake pa te Waihora Medical Campus on Busmai e te maise tūngana tanga ni mebua maise a tei tēnā staff. Wanda te pēo tēnā napateita wa rita ke pukin na mōra anke in banan pia mili kiri pasi mei o New Zealand. Puni stay tuned napa na kondi raka ngora ayo sa na mga rāna kori ki mette pēo wariki a ina nanda pa te awa ayo in banan pia min kiri pasi. Rami tēn Charles ma nei.
2: Gara rāna pa ko wāki nā business. O ye ina pa kwa taia pa e kora wa hāni. O ko tangiri a pa e na pusiroi am business. Ayo nim am wante te mero. Kwa sa nungo tēkan amotai. Terapata ni pūpōki na ko ia kain Māori o kain na pende petepeke ai ka ia business e awakina ai akoto meko me tanaan pōtaki ni business ni kaputa o nun New Zealand ki Aotearoa. Te teaka e amutai pon tino e uosi a rapakasipu ni petepeke ni wāia ina nuni merawa o ni karo koia ni iatapo. E na koro ia rai aio pa akara o ana pete pūpōki ni kato meko ngoe te sakari ki rake me pota ki te peua I buki ndiki rake me am kari ki rake ki tōri ki rake nam business. Kana tō kua wāki ki tō koswai wāki e rangi ni kakawa ki pa kona kapea aran nam business me amotai au agia bona. E nare ki amreitaki me tokoraki e raka yon uotanga isi pupua mai siya tayen business kain Māori me kain dapentepetepe ki yon musiran. Kana ko tangiri ane ka pupura am network o nori ni kita pewa tena ni pupo ke tau roi o nako online ka paya aram debung na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai ana taya a bun ngai ya kawai ayo nakon tumane ka ariyon ariki a ongora ara pa min ana meroroni ne mai me the boss nte amotai e Henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi ni kokoa ngora ana pete me roro wa iu. O e ka tiri tiri a roi yei pa tira a ia makuri kain te amotai a ia tau roi ni pupuki
3: eina. O men nam katano tāne kar koira nartai te pewa te minis na kon te awa te pui me tauana tai mamani ngate awa te pui me tauana re kuna roana ki ron chiao seno kai bukin te tangan rongo roan te wike yo ke ngayare ke mei pa te pewa te minis o kuna roana ki rongo rongo pa e kare ki nanun te wiki ayo.
4: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Kuna rota ki tausu o te community pun men te takakaro e te kempling ki te takakaro me te kase o te mani. Gana ia ira rom ke gana ia ia kotaia. Toa ia ina pa te norakin anua ai ka apitakin naru nei kai
1: Eki ko ko ta na mani ke to ta kan na mani. Te me to antangi la te tangu mani ke to bu busi te mani. Yo nga ni mero ro aki na te kan te gambling. Eki ri ka ku nga na ta ka ron te yan ka ka ki posu la pa ki te pu wai la kin te gambling. Man kana ere ke ro ma ki kan ne. O e ga ga ki te mero ro ni ka ri ki te bu boki. Nga na si mero ro aki na te ka nga nga ni ri ri me te gambling. Se bon boki ya ro su ro ro ra. Ni ko sa ba te ra te pa ga kan. O nga unga iana papa anari ni meroro kina te kanganga ni karikia te ipu boki mpapuni meiro ia te nan support services. E tarai the Pacific Gambling Support Services kien te tarapon ke toan kaisipo minke face to face ni meroro mengui. E kika boki te ipu boki ayo e manu e karawa ki poniro yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Nga iare nkana yei dorom kito yei a kotai apa e tangirana pa bokana. Kokonan tarapon ia gambling danan by helpline. Ake wa nunga ake ake, ono wane mewa ahua, ono wane mewa wane mewa, ke free text na kondare, wa nunga ake ake ono wa. Apenta taina pa are kutako pa kukona no nkawaria yei. Kukupuna kukona pa noria online, te nare safergambling.org.nz/support.

0: Kopi koko. Kamano arapatam, anasim, arina no nipiritam, mentioraki, at the flu, and tain takamai truturoyu. Nkana kopi koko. Eta urwai daisy book in the flu, awa kia pona. Tete me am tokta, ke me am tapo nanai painoraki, de tapo areko mega ye, ke pantarabonia, akea wanua, akea, akea, onoa, tuwana, tuwana, tuwana, tuwana.
1: Nakoyim ko yari ko momoko o kore na kon jo narak o es jo narak I pando wana te tapo e tapo ki te moko yai ngayari kana aruna pang ko te samoko o ko karina din na kon jo narak I pato ko arak ine peke o ko karina kin jo narak ai kai te yen po boki ai ka eta uroi te counties Manukau Health ni po ki ko yai ina nun sukum jo narak Ina nan nam tai noraki o to ya ro te pere tangiran te kane mo ko ki o yan kana ang ko e pate samo ko e ko bunta tani e pate samo ko ko e ki o nanuna rapatam ki am system ye ya yanang tani ye di nikitin nare ngaya ren kana ro pa to ko bun karina ne ben na ki mo ko o ka nga e ko na ande ki are ko na minga pa ki ko na ki rau ki Ai ngai are e nang kukurei te counties Manukau. Ni pua kainanam on taurai nanga te nicotine replacement therapy ki te NRT I bukin te badges the lost inches outcome. Ka kante moko bun tawana te pai erang ka nganga kakakina I roya tapi men o ngai are nang kakawa ki pa ako na te na kon nam toa kita ki amnes ka na ako karuna pa ko kainanua pua kam I bukin nam journey ni ka tokat te mok. O yang tong ko yare ko pon tatani ngay nora ki ke topo ni yora ki mari. Ko tatani ngay ni rin na kon do nora ki bukina. O ko te samo kong ko ko konan take a step now. Pa ko na smoke free. Anang dapat te tenan options o ibupo ki I bukin tenan po ka ni ka tokan te mok. Ko konan data ki mem toki na amnes ke ko man konan ben tarpon te nam pari yaki kapo wakari akia vanua akia akia ni mea ua onoua ruewa ni mea ua onoua vanua. Onko yari ko piko ko me te samo ko nebe onkoi katokan nebe te mok pon te pai towana nebe erangi ni kakawak I bukim me Nasim arena nun piritom. Kuhunan seek help na kunam tokita a midwife kiam nis kin putarpon na kunti number ya kikapuwa kari akia manua akia akia nimeawa onowa ruwaiwa nimeawa onowa vanua.

0: Konamari kita sama ramai beran pihak mungkin bersama New Zealand nak kita berada dalam orang khusus yang ada orang pun menerangkan kerja orang khusus orang yang kami ingin nanti awaiu bukan demi orang penting ingat kita bers kai kot tim atau orang ini dan beran pihak mungkin bersama New Zealand ramai dan Charles nih tato ni stay tune orang nerangkan kita khusus yang ada orang ya demi the wiki ayo. Kona Māori Ramit and Charles, nā wāriki I rongo rongo I mean te teo keke mei. Kona Māori. E sani yao I te tau tēka pai e naka mauna ke nonea mean te NCEA, pun man te reku o tanga wa pi maunua. Awa yu are e sani karika teaki kukurei puni rui a tein Māori o a tein napa kainda pen te pitipika yon New Zealand. A sani kō tana pai e te pai yanga tāne irei, pa e nako nā nrota ki te maise ngā me te ngā maise I a tei, pun man te pitaki anako nā karoke. E tā kona pa tango rongo pa man te pitaki e, agai roro ka tei pa anariain paas te nua maisin aia subject. E nako nana pa ni kai kera kena pa maisin te kapena mani nako ni mapi mewa nua te mirion. E pon te ime tona pa ngai nuwera ke pon te pa ke te fuel price ngai e pon waki nako nana pa te pupuakan te Middle East ari e karika pupuakan te global oil market. E tako te Prime Minister Christopher Luxon pa maisin te pa ke te New Zealand fuel supply e pon e taunap. Nikarokota na magaina in November. E tako te mena te porirua budget advisor pa amaisi tena nusu e a sanibuta ia kiwi saiva fund a nikai tarabone mea ui a kaino ni. E tako nape tena ronau pa tena beneficiaries yon New Zealand akara kia si wabubwane mea pimeto wana taranta wiki pon imin bon na yaus a yaus ina mea kanga na esan tawa. As the Māori Language Commission, ni ka ungai a te koraki e ariri ni a kapongana an te tētea ki te reo Māori, pa ana kapongana na ki a te mea ngana arana paipure. O aswana pa pa te koraki kana anangirapaka u te tētea anaponi aina pa nipopo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo, e sani kauka anatapo ni te rei, e po tene pupua te miliun te tara pona, e anaki pa te Wai Ora Medical Campus, o e sana pende kusama e te maise te wanatanga ni me pupua maise a tei, ni kota ki me tansariri. E sani yangoye te nasano pa e naka tira ki e ni mengon maise a prisimen a po, pon ipukin katoa me wan taruan tanan public transport ngana arona pa yukin tau teaka I min tiri diri ni ayo. E sana kona katano at te nasano a ipon I min kaukan te city rail link iro ia e nakon ga me tanga te pota nameta the weekend ana. E nakon ni mea ua te semare ni mea ua te bilion bon te karikira kai yon. E te akina ki ba e pusi maa karikin kai te peo ni momanangan tai e. As a Foreign Minister Winston Peters naki pusi maa e trono wari angkoa e na karawa ki yon New Zealand Pacific Island Forums meeting te rikia naro. E rikia yon poni miin dosa nakon dena teaka te cabinet are tak ba e aki kongo. As an tangina te ripa ba e naka wari rikia mai sen te ki we save a contribution nakon dena wat percent na e naki kai ruru I a taane makuri. E na tau aki ai contributions in te tai na pēi o ngai e rangi na bōbua ka pōn te meau, men rōtaki te pōta nāmeta. E tako tau wana te pōtaki te Māori Health Organization, ba te nāna Bokim Trust, a ka pōngana pōka te maisi ni mani wapi me wanua te miriun. E apon di aina ko ia, te mani ane apon di aina kon pōka arun te nāna communities, ai kākaina no te pōpōki, ai wadirika I karikaman. John 112 e tako te pairasi pa te mi tereo ni ka mimi ke te miracle ai a meau kain te kaibuke e MP Matui Ferry nge e inako I marawa. Me e rawatana pangkai e ka apon asana buara pataia. John Tuku Kailans e tako te sa karaki ke te historian te menan te apayo pa te ora ke ka asana pan karawa te makuri nurupai nakon tenaan Edstone te Nikau Cemetery apon dia independent ka pore. Katien te Cook Islands board upgrade, e nako nana po gana pero nana niyango American tararua o nika po gana pete pa inipuak. E tako te international relations expert, Dr. A.I. Kilipi, pa akia te kupanako, na te mimi inka iya tauroa I Amerika o etangina te makoroa Penrin, pa enariki pa te friendly board, pa ena po ga kamenuan te ono te pitepeke, puna mairu I tani yao awa, e na kero kono te merawa in te pitepeke, o ena po gana pero nika rikira ken, o kamenuan kaupa in tepe, naroon te minerals. E tako te rongorong karis karakia pa taura inka I Amerika ni kotake manu silan ni buo ka mana na kinta karikira kayo e maisena te pupua o tuwana te milion te tara te upgrade yon te port Penrin ke te Penrin port. As I mentioned, the Green Party in Kamanua anak ini pare yon te kiwi mart policy. Ata ko the Green MP tenia utuino pa kame anak wan the publicly owned supermarket chain and a poka arun poro in tenan na marke na kuya tenan kiwi families. As I tiapa PC ni katanota te kanganga kito HIV emergency yon PC. Ata ko the Ministry of Health pa ano kung nuno ngon may siya kawai ayre kilo yon the HIV. Kita kena betul orang bahaya ini ki, aku ni agaknya pendek itu ia tidak jadi pun mesti susu, atau pendek keroki yang tiap ayo. Karena aku anak orang the safe travel pun aku ia tan mama nang apa, hari ini tu tu ia pun mesti mesti orang kayu, pun mesti makur dia pendek ini pun ayah kima. Esok aku dari bapa ji pa enak karena aku tain the visa free travel, aku ia kain pendek pendek kayu New Zealand. Ito ko tapati ay yung pahay na pipiti o men po roi na panako yatanaan usu ni mga kais po po may yorak kendo ko na panika eto po tak. Ito ko tanong na paskara kaya pa asan ko ata kukurayan pusimaya tiyang ayo taan kay diri po naman na pandapitipik pa asan kau ka tiyang o kaya nikau kang kay te tenung mo at na makaina at visa free doko yon nusira. Sabi ni ko makina pangkay the national party ni karo at katameroan ang tayang supermarket yon nusira. Ayong iya pa in a war with a separate chain ni karikia na pa tenua tayen supermarket groups e bubur. Ata ko tenoro pa the consumer New Zealand esa na pauto kati yang ayo na yaki poroy niyang o mati hect. Ata ko te act pa en tutukoa ti yang ayo. Esa na karakwa na teka de panatus nintakmu pa e diyein pauto kaki mea wia oron tarruwaki atay ata ko te charity buat kayu, the panas, pa, epun kena ni buat demi se apa buat ni mabui tipiun taran tiri buat tangan ni mabui, kanaron apa akitu pagi roy, arus ni jaga inon teh ini jaga anganga, oh, teh ika wadik yon nusilan, etang ini the panas, pa tenan political parties, ika ayang uang kayu, ati ni kian aku nanti ausin teh, ana mon paya ayat apa, pa, ana wantung akit roy teh nusilan, inon tak kayu diri, etamero, atau teh. Ang kapag nandarono, at ako rin kita rin pa pa, e natutukuwa, e nakatabuwa ka na pa, rikirakin poon pa'y. At ako Chris Ipkins pa, tabiwa tinan kampana, e nang inibubuwa ka arun na yapo, e asasin niya yay, tapos ang nampitan poon pa'y, na ko yan naroon poon tiya marake, e nang inibubuwa ka, poon tiya pa. At ang hindi na pa rin pa pa, e na rin anong tusuwa, arun katamaruan tinan, itira ay kay. Ang warang yata sa ura, ay kanya tabiwa tinan roon, kaya kimo tutas sa sanigat ng raya pun men nararun kaya kaya ronong arkanta ni nga pa at meron tayo kayo kwa pasin araba men nam tabo ariya koroni na may yay banan piya men kilipas may inusiran
1: men nam news ay po on the week ay yuwane karakoyan narataya wanua ruwa di minis mintiaw at ipuyi metawana o sinari isu kong mamete kunayo tayta para so okay ron ti J. Irax. Sinati meton nam kong rayo panan kiribes ngay rami tato ni tatayo chao sanoka ni karukaris mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Dai tapi dai koro kita na ina nun tiang amani. Ah tiyan pa intangi dani kamerato no koya tan makulin tau teka. Ibu kini kare kien te kanuang. Ah kapi no makan te bebeire ay na reki yei te mepio. Era na kita makulian ni pa te kamerato ni pepe kani kawain. Te pun te burana pe era ina wata. Ngana ekoro kita kamerato iru ya kain usiran no koya tan makuli ya kain te pente pete peke. E kapo kakaki yei Aranar community, amen na kena pa onu mekina iya. Yata ki ay narana tamarato na koye iya petara. Aw erang in tarabu kana pa men pera kana pa iya aran nusinan. Gana iya ita pa iya konuri pa iya kikoro kroy. Ita uroy absente serious fraud. Ini pusi maya ta tang tang me tripo sini kawina ay meno. Onda kina pa ta kita ameta ikar ko ta tang tang ke tripo sane. Iya ita pera monte kagawak pa sinakamenua Tekan ada community, orang nampetan apa? New Zealand. Sila ini kalau korang tentang, email nakon sfo.govt.nz.

0: Nako yung ko yari ko mo mo ko o ko rin nakon tiyo nara. O es, tiyo nara ki pando wana te tapo e tapo ki te mo ko yay. Ngay yari ng kanaro na pang ko e te sa mo ko o ko karina din nakon tiyo nara ki pato. Ko ora kine peke o ko karina kin tiyo nara. Ay kay te yan po buwaki. Ay ka etauroi te counties Manukau Health ni po ki ko yay inanun sukum tiyo nara. Inanon nam tay nora ki o to ayaro ko te pere tangiran te kane mo ko ki o iyan ka nang koe pa te samo ko e ako punta tani ngay pa te samo ko ng koe ki o nanon na rapatam ki system ye ya yanang tani ngay di nikitin nari ngayari ang kanaro na pato ko pun karin na nabin na ki mo ko o ka nga e ko na ande ki ari ko na minga buwaka ki ko na ki rao ki Ai ngai are e nang ko kore te counties Manukau. Ni po ka kaina nam on tau roi nanga te nicotine replacement therapy ki te NRT I bukin te badges the Los Angeles outcome. Ka kan te mo ko bun to wana te pai arang ka nganga ka kakina I roi atape men o ngai are nang kakawa ki pa ako na te te na kon nam toa kita ki am nes ka na ko karona pa ko kaina nua po kam Ibukin nam chini ni katokat jemo. O yang tong ko yari ko pun tatani ngay no raki ki to pun yari raki mari. Ko tatani ngay hindi rin na kundo no raki ibukin na. Ko tesamo kong ko ko konan take a step now. Pa ko na smoke free. Anang dapat tinan options o ibupo ki ibukin tinan po ka ni katokan jemo ko ko konan. Dita ki mayam toki na amnes ki ko man konan na bantarpon tinan pari yaki kapuwa kari akia vanua akia ni meawa onowa ruewa ni meawa onowa vanua. Onko yari ko piko ko mete samo ko na bangkoy katokan na bantemo ko puntapay ito wana na perangin kakawak ibukin me Nasim arena nun piritom. Kukunan seek help na kunam to kita a midwife ki amnes kien puntarapon na kunti nambar ya kikapuwa kari aki amanuwa aki aki ni meawa onowa ruwaiwa ni meawa onowa
1: PMN Kiribati.

0: Kona mera kia te sangora mana banan pia mana kia te pasmai New Zealand na kei te peo tanan rono wasa sanga tau rai pun mana ra run kare kare rono sana rani kami ia inga nen te au ayu bukin na mi yongora apun ti inga rika pas kai kot ti mea tona rani ran banan pia mana kia te pasmai New Zealand Rami dan Charles nei tatani stay tuned ora na ra rono kota peo wasa sanga tau rai ya bukin mi the wiki ayu Kona Māori Rami and Charles, nā wāriki I rongo rongo I mīnta tei o keke mei. Kona Māori. E sani yongi te tautēka pa e naka mauna ke Indonesia mīnta NCEA, pun mēm te riku o tanga wa pi maunua. Awa iu are e sani karika teaki kukurei puni rui a tein Māori o a tein napa a independent pitipika yon New Zealand. A sani kōtana pa ia te pa ianga tanda I rei, pa e naka nā nrota ki te maisa e ngā me te ngā maisi a tei, pun mēm te pitaki a naka nā karoke. E tā kona pa tanga rongo pa mēm te pitaki e, agai roro ka tei pa anariein paas te nua maisin aia subject. E nako nana pa ni kai kera kena pa maisin te kapera mani nako ni mapi mewa nua te mirion. E pon te ime tona pa ngai nuwera ke pon te pa ke te fuel price ngai e pon waki nako nana pa te pupuakan te Middle East ari e karika pupuakan te global oil market. E tako te Prime Minister Christopher Luxon pa maisin te pa ke the New Zealand fuel supply e pon e tauna pa. Ni karo ko te namakaina a November. E tako te mena te porirua budget advisor pa amaisi tena nusu e a san buta ia kiwi saiva fund a ni kai tara bone mea ui a kaino ni. E tako nape tena pa tena beneficiaries yo New Zealand a kare kia si wapu wane mea pimeto wana tara antu wik pon imin bon na yaus a yaus ni mea kangana e san tau. Asa the Māori Language Commission, ni kaunga ia te koraki e ariri ni a kapongana te tete ki te reo Māori, pa ana kapongana na kia te mea ngana arana paipure. O aswana pa pa te koraki kana anangira paka u te tete ana ponia ina pa nipopo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo, e sana kauka anatapo ni teriri, e po tene pupua te milion te tara pona, e anaki pa te Wai Ora Medical Campus, o e sana pa nipusa mai e te maise, te wanatanga ni me pupua maise a tei, ni kotaki me tansariri. E sana yongoi te nasano pa e naka tira ki e ni mangon maise a prisimen a po, wan ipukin katoa me wan taruan tanan public transport ngana arona pa yokin tau teaka I min tiri niri ni ayo. E sana kona katano at te nasano a ipo ni min kaukan te city rail link iro ia e nakon tanga me tanga te pota nameta the weekend ano. E nakon ni mea ua te simare ni mea ua te bilion bon te karikira kai iyo. E te akina ki ba e pisima karikin kai te peo ni momanangan tai e. As a foreign minister Winston Peters na ki pisima e trono wari angkoa e na karawa ki o New Zealand Pacific Island Forums meeting te rike anoro. E rike iyo poni miin dosi na konde na teaka te cabinet are tako ba e ki kongo. As a tangina te ripa ba e na ka wari rike mai sen te ki we save a contribution na konde no what percent na e na ki kai rurui a tāne maguri. E na tau aki ai contributions in te tai na pēi o ngai e rangi na pōpua ka pōn te meau, men rō taki te pōta nāmata. E tako tau atuana te pōtaki te Māori Health Organization, ba te nāan Bokim Trust, a ka pōngana pōka te maisi mani e wapi me wanua te mirion. E apon dia ina ko ia, te mani ane apon dia ina kon pōka arun te nāan communities, ai kākaina no te pōpuki, ai wadirika ia karikamani. John Wanuatu e tako te pairasi pa te mi te rio ni ka mi ke te miracle ai a meau ka in te kaibuke e MV Matui Ferry ke e ina koi marawa. Me e ra watana pa ngai e ka apan asana buara pataia. John Tuku Kailans e tako te sa karaki ke te historian te menden te apayu pa te ora ke ka asana pa nikarawa te makuri nurupai na kontenaan Edstone te Nikau Cemetery apan dia independent ka pure. Katia te Cook Islands board upgrade, e nako nana po gana paro nana niango American tararua o nika po gana pete paini po. E tako te international relations expert, Dr. A.I. Kilipi, pa akia te kupanako, me te mimi inga I e tauroa I Amerika o e tangira te makoroa Penrin, pa e nariki pa te friendly board, pa e na po ga kamanu an teo non te pitepeke, puni me iru I e tani au awa, e na kia rukono te merawa in te pitepeke, o ena pōkana pāron karikira kien, o kamenuan kaupai in tepe, naron te minerals. E tako te rongorong karis karikia pa e taura inka I Amerika ni kotake manu silan, ni pōka mana na kien te karikira kai yo, e maisena te pupua o tōwana te milion te tara te upgrade, yon te port Penrin, ke te Penrin port. At ito the Green Party ni kamanua anak ay nipere yon te kiwi mart policy. At ako the Green MP taniyaw tuino pa kamanak wan the publicly owned supermarket chain and na poka arun po roin tanan na marake na kuya tanan kiwi families. As at yabay PC ni katanota at kanganga kiti HIV emergency yon PC at ako the Ministry of Health pa ino kung nunungaw ni may siya kaway ay rikiro yon the HIV. Eta kuna betul orang bahaya ini ki, aku ni agaknya pendek itu ia tidak jadi pun menjadi susu. Eta pendek karaoke yang tiap hari. Ekana aku anak orang de safe travel pun aku ia tan mama nang apa. Ari yang itu tu kau ia pun menjadi orang kayu, pun menjadi makur dia pendek ini pura ayah kima. Esan tak aku dari bapa ti pa enak kana nak buat tain de visa free travel, aku ia kain pendek pendek kayu New Zealand. Ito ko tapati ay yun pa ay napipiti o men po roi na pa na ko yatanan usu ni mga kais po po may yawak kendo ko na pa ni kaya ito po tak. Ito ko tanong na pa sa pa asan ko at akukurayan po si maya tiyang ayo taan kay didi po naman na pandipitipik pa asan ka uka tiyang o kaya ni ka uka kay di tinung mo at na makaina at visa free doko yon nusira. Sabi ni ko makina pang kay the national party ni karo at katameroan ang tayang supermarket yon nusira. Ayong iya pa, in a war with a separate chain, nikatikia na pa tenua tayyan supermarket groups, ebubura. At ako tanoro pa, the consumer New Zealand, isa na buto ka tiyang ayo, na yaki poroy niyang o mati hect. At ako ti act pa, and tutukua tiyang ayo. Isa na karo ko na teka, the panatus ng takbo pa, ediyan buto ka ki mea wia, oron taruwa ki atay, at ako ti charity, buat kayu, the panas, pa, epun kau na buat demi se apa buat ni mabui tipiun, taran tiri ku buat ni mabui, kan arun apa, akitu pagi roy, arun ni jaga inon teh, mian jaga anganga, oh, teh ika wadik yon nusilan, etang ini the panas, pa tenan politiku badis, ika ayang uang kayu, adi ni jaga inon kontiau sintai, ana mon pai ya ayat tu pa, ana wantung agi roy ya teh nusilan, inon tak kayu diri, etamero, atau teh. Ang kapag nandarono, at ako rin pa pa, e natutukuwa, e na katabuwa ka na pa, rin kin poon pa. At ako Chris Ipkins pa, tapiwa tinan kampana, e nang inibobo ka, arun na yapo, ay asasin niya, yay tipo to nampitan poon pa, na ko yan naroon poon tiya marake, e nang inibobo ka, poon tipa. Itang hindi na pa tira pa pa, e na rin anong tisuwa, arun katamaruan tinan, itira ay kay. Awarang yata sa ura, ay kanya tapiwa tinan roon, kaya kung matutas sa san katong raya po ni men na rarun kaya kaya ronong arakanta ni nga pa at meron ang tayo kayo kwa pa sinara pa men nam tabo at ay koro ni na may yay banan piya men kilipas may inusiran
1: PI bringing Pacific people together.
2: Kami ori men pananam kong rayo panan kilipas may inusiran piya men kilipas ang tatay ayo on naroni kung tiyo weather forecast kita wan kanwan min pong naron narko tatani yay o sinamuan na muan tarakin arata po o tiyarwa New Zealand menteno Thailand o nroori kakin akong the South Islands imin nani o sinamangaray na kintara pera kiribes tibuboto o wala sa songoran tawan kanwan min pong titayri kayo o kanamikinagin di North Islands ikay tayang kanni kanamikinagin ba yay tiroyay niriyan nagi metouta na takakaraw o ay po niriyan na me meti tapo e fangaray o arakawa yu e tamaki makauraw ki Auckland kanamikinagin ba yay tiroyay niriyan nagi me takakaraw touta na nepe o ay po ntiyaro na nepe me hamutun ki kirikiriroa o New Plymouth o Palmerston North. Roturuang kanan tatayri kayo kan makina ki payay tiro ayay niri anaki me tuwanang nang o ay puntiaro na nabib me kispin taupo na ipia o rurik agen ako in Wellington kanan kan makina ki pa yay tiro ayay niri anaki me tiangang tautanan tatapo ane. Rurik agen ako in the South Islands Nelson tatayri kayo kan makina ki Pagyay tiro ayay ni Irena ki metuwanang nang o ay puntiyaro na nabe me plenum Christchurch Timaru. Di tapong kani Dunedin kani magina ki bayangang titapuwi kani o inmekako kani magina ki pagyay takakaraw yay. Queenstown tatayri kayo kani magina ki pagyay tiro ayay ni Irena ki metakakaraw nabe tautanan titapuan. Sa tarangkani awan na pera kiripesi tangira kiroura o kanamekina kinkani yon makin me butaritari pa ewanang nang o niriana ki me takakarauna peto utana o mera ke ye peyang tarawa me mayan ang kani e kanamekina ki te wanang nang ne peto tairi ke ay niriana ki me te utana te kakarau o kuria rano ka pe meme e kanamekina ki ne peto wanang nang te tairi ke ayo te nono usta pito ue piru menu kunau kana me kina kine pepa e wanang nang te tairi ke iyo ane kakarau tautana ono tua tamene me arure ang kani kana me kina ki pa ye ine pete wanang nang I kani me ta kakarau tautana o pa anape nepe ai pon te arune nepe I kani te wanang nang me ta kakarau iriana nepe te rai nang kani kana me kina ki pa ina wanang nang te tairi ke iyo ni iriana ki me te kakarau nepe tautana tapo I kante tapo ani tapo airan pon te arune nepe te wanang nang me ta kakarau o Christmas ng kani kana me kina kine peti wanang nang me taka karong tapo tapo ua o kanton kani e kana me kina kine pe kaya de wanang nang I kani ni rena kine me taka karong nepe o gora te songra wane mo ta focus ta wan kan wan min te pong ti ipukin ngongran na kondam ko ngra yu panan kiri pes may nusiran o ay po ni rena nepe may kai ti with a focus on it yet te kani roro men narta po ayo na koim ko yare ko ngra na kon am kong rayo taratarai me auri min da po na ko ke kamna na ko ye ke kana kam na kabunga na ta kawai te kawai te bota no me ta ti kamna drive ke kam kampas ka ke re bere pe ka kabunga na ne pe mi safety yo swan ta kawai ta po na ko ke kamna na ko ye ruri ngana be me auri mi me rawa ke en kamia ke kamia ngwa ti a ti a kawa kita pun ti mamanangai inanun merawa ke kita ari nika kiwa na mita po are kamna na kuyay ururin nga na pe mera mi safety in tapo inanun merawa ke ata yung mamanangan tayo na ko kameno yung kami mente te kakaraw tiriri nga kami ya ke yay te kakaraw na mita po kito ang kami yari yay te maituro na mita po kameno na pe kameno yung kami mente nora kente maituro ang kami ya ke kamena tapo ki kora kora teriri nga iya ki to e kapuwa buya mi tapo te mama ni nga pe mi sunscreen ki kamino yung kami mentay na pe nora ki na pe teriri nga e na tigroya mi weekend na iyo ki ay pun kapenian towa na riki di weekend o ya pe pe na weekend di pete mba na makain na iyo sa rita ki miyang kami na rape warite meauri tiroy o te tapo mo o good night.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga te kamauri a te katikera I ngoi a koraki e aspara ya te kene pong te week you a tinona nabe te weekend. Pon te katikera men banana Kiribati ni bukin nami to kana kai ya ma eva kati mana kari ya nari kina mi koron to wanari kia mi diriki. Oi, pon nami pe wale te mauri te roi. Oh, te tapo mo. Oh, tukunang kanayong kanay. Aris, nakana ko na kami.

0: Le mara ki te saurai pana BM and ki te pasi mai I New Zealand o ki interview o te nana nōra koi kaki matoto. Ari e taurai ngane mūsi pau ai anokai mi ni puki iara tā nōra. Kona meori. Ake te peo te nana. Katien te Cook Islands Board Upgrade e na kona ni pōka arun ana tararua Amerika ni ka pōna te pai ni pōka. E tako te International Relations Expert Dr. A.I. Kilupi pa ake te kupenako. Me te mimi inga I a taurai Amerika e tangira te pamakoro e Penryn pa energi pa te port ke energi pa te friendly port pa e na pōka ia inga manua te ono te petepeke pori me iro I a tāni o awa na pōka na pe karikira ki en ka manua ni ka upa in te pe naron te minerals. E tako tono rogas karakea pa e taurai Amerika ni kotake me New Zealand ni pōka manena kinta karikira ka iyo e maisena te bubua te wana te mirion te tara aron te upgrade I ante tapo e Penryn. The middle of the Green Party ni ka manua anaka inipere I ante Kiwi Mart Policy. E tako te Green MP tēna u tuino pa ka mana kwan te publicly owned supermarket chain e na pōka pōroin te amarake pundako I atata I anan tenan Kiwi families. E sa te apea PC ni ka tonata te ka nganga ke te HIV emergency I ante PC E tako te Ministry of Health pa e nako nuna kaun mai sei kawai e ereke iru e te HIV. E tako na pete rongo pa ia iriki e kunia kina pende ke iru e te HIV puni men te sucho e te pene karo kina pe yon te pende te ye. E kana kua ana kauring te safe travel puni nako ia tanu mamananga pa aria in tutuko ia puni men te ora ke iu o men te makulina pe nuene pune e ia kimanu. E san tako te ripa pati pa e nakana na ua tain te visa free travel Nako ia kainda pente pete peke ia New Zealand. E tako te pāti ia iyo pa e na pepeti a opuni mani pōro ina pa nako ia tana nusu ni mga kaisi po opuni mai mea iausu o nako te pene kea tana nupota ki ia New Zealand. E tako tono rora paskara kia pa e kata kukura ia ni pusimayan te iangwa iyo puni tani kairiri puni mani pente pete peke pa ia kauka kia I te tenumua tina makaina e visa free nako ia I ia New Zealand. E sape nikau meki nepen kai te National Party ni karau te kata meruan tai en supermarket ia New Zealand. A iongoia pa e na wawa te separate chain ni karikia pa tenua tenan supermarket groups a e pupura. E tako tono rau pa te consumer New Zealand e pautoa te iongoio. Meki poroi ni iongo mea iyo te hekt a e tako pa e na tutoko te iongoio. E kanoana thea ka te pana atu son tako pa e rea in pautoa ke mea uia a orun tararua ki a te. E tako te charity e yo pa e kona ni pua te mai se apu pua ni mebui pilion te tara ante te rigu tanga ni mebui kana aruna pa aki tu pa ki roi a yaka inanu o yaka anga te ika a waririka yo New Zealand e tangini te panatus pa tena ni politiko parties ane mon pa ia a yatopa pa ana wanto nga ki roi a te inanu te kairiri ni tau teka a e takuriki te reipa pa ena tutuko an katapua dikira ken bon pai E tako Chris Epkins, pa tapewa tenan kambana, e rangi ni pōpua a ia pō. E sāsini e iei pōn pāi nako ia te pōta nāpata. Naron pōn tenan namarake, pōn te pā, e tangi rena pata reipa, pa ene rina nun te sua kata mea roan tenan I te raikai. Aka na tapewa tenan rokono.
1: Pa koe mko iare o ko mōmoko, o kore nako ni tio nōarai. O es, tio nōarai ki pundo wana te tapu, e tapua ki te moko iei. Ngai ere ngana aruna pa ngoe te samoko o kukarina din na kontio nora ki pato ko ora ki ne peke o kukarina ki nito nora ki. Ai kai te yenu po buaki, ai ka e tauroi te counties Manukau Health ni po kiko yei inanun sukum tio nora ki. Inanun namtai nora ki o to yaro ko te pere tangiran te kane moko ki. O iyan kana ngoe pa te samoko e kupunta tani yei pa te samoko ngoe ki o nanuna rapatam ki system ya yerang tani yai di nikitin nari ng yerang kana aruna pato ko bun karin na ben na ki moko o ka nga e kona ande ki ari kona minga waka ki kona ki rau ki ai ngai ari e nang kukurei ti kaunjis manukau ni buaka kainanum on tauruai nanga ti nikitin replacement therapy ki te NRT ibukin te badges the lost inches outcome. Ka kan te moko pun to wana te pai erang ka nganga ka kakina iroia tapi men o ngai ari nang kakawa ki pa kona te te na kon nam toa kita ki amnes kana o karuna pa kukainanua puakam Ibukin nam journey ni katokat jemo oyang tongko yare ko bonta taniye no ara ki ke to bunye yo ara ki mari ko tataniye ni din na kondo no ara ki ibukin a ko te samo kon koi a ko konan take a step now pa ko na smoke free anang dawat te nan options oi bo bo ki ibukin te nan po ka ni katokan jemo ko ko konan a data ki mem to ki dam nes ke ko mon konan ne ben dar pon te nan pare ya ki kapo wa kare akia vanua akia akia ni me awa ono wa ruwa ni me awa ono wa vanua onko yare ko bi ko go me te samo ko ne ben koi katokan ne te mo ko pon te pai to wa ne pe arang ni ka kawak ibukin me Nasim arena nun piritom. Kukunan seek help na kunam to kita a midwife kiam nis kini pundarapon na kunti nambar ya kikapuwa kari akia manuwa akia akia nimiawa onowa ruwaiwa nimiawa onowa manuwa.

0: in Kiribati.
1: Oye, mga drone petain ta kamay toro ayare. Taita para arekia mi flu vaccine. Ibukin kami nung akimi, tayin tiyara kin damay toro. The vaccine, getaisin toto kayo, ito tauray, men to wana nepire ni katoa ririk na yari. Taita para, kanayaya miya tayin, men no nawa tina makaina ni werak, o karikia isina, ibukin tiyara ki at the flu. Uri nga tayin siya yu, yagi kabuwagi ibukiya nagi, abikoko nagi onukui meni mewa ayaririk ni werak, ayyo kukunarik ni kapanina rongorona, nakon, nakon nam klinik, Kena kon humanize.health.nz.
2: Ara katay na perante pitewe ki mera te te apun ki naki ra anu po ngai ka yara te yo te rona te kira kere ita tawa ki ai na yare ire. Era ni ka kawa ki pokona re yaki na nasim matakin ta katay o te rape kaun te ate ni kiri pesi ni mua mende menga. Uke uke ria apu nori a paya te aki na ki onika kawa ki paya kora kora po ngana te rape kaun te ate ni po noinam te ate on te ate riki tapia uwa.

As the Maori Language Commission, Nikaungaya Tokoraki, a Ririnia Kapuana Tete, the Rio Maori, pa Anakapuana Nakia Temek Ganarana Paibure. O Aswana Patoraki Gana Anangapau Tete, Anaponiana Penipopo. John Christchurch, the University of Otago, a Kauka Anatapo, Esango Anatapan Tiri, a po Tinipu at the Million Tatara Pona, and Rakipate Wai or a medical campus. As a foreign minister, Winston Peters, Naki Pusamaya Trono Ariangkoa, and a Karawaki on New Zealand Pacific Island Forums meeting, the Dikanor. Erikayo Bonimino Sanakondanatea the cabinet, Aretak, by Yaki Kong. As something in the Ripa by Enakawarika, my Sindiki, we save a contribution on the Norwat President, by Enaki Kairuya Tana Mokuri. Ena tawaki ay contributions in tatay na tayo ang kay erang ina bobo ka ponte mew man rotak ito po tanam. At ako daw ito wana ito po taki the Maori Health Organization ba tanan Bokim Trust akabungo na po katamay sin man wapi mewan wati mo yun. Ay apon di ay nako ya tamanihan niya apon di ay nako po karun tanan communities ay kakainanote po po ay wali kaya karikman. John 112, etako de piracy pa temi kiri on kamimi ke temiracle, ay ameo kain te kaibuke MP Matui Ferry, ke eino ko imero. Ma era watana pangkai, ay ka apan asan buara pataya. John Tuku Kailans, etako de sa karaki ke te historian de mendan te payo, pa te ora ke ka asan apan karawata makuli nurupai, na kontenan Edstones de Nikau Cemetery, apon dia independen kapore. Katien the Cook Islands board upgrade, and ako na ano po ka na pero na American tararua o ni kapo ka na na petapain po. Ito ako the international relations expert, Dr. A.I. Kilipi, pa aki at ko panak, matimimiin kay Tauroy Amerika o itangin at makoraya penrin, pa inariki pa the friendly board, pa ina po ka kamanuan tiyo ng tipitipik, kung mayroon yata niya wawa, na kero ko ng tumerawa ng tipitipik, o ena po ka na pero ng karikirakin o kamenuan kaupain tiyapa na ron ti minerals. At ako tanong-orong karis karikaya pa taurain kay Amerika ni kota kay Manu Silan, ni po ka manan na kinta karikirakayo ay may sina ti pupuwa o tungo na ti milyon ti tara ti upgrade yon ti port Penrin, kaya ti Penrin port.
Ese meto de Green Party ni kamanua anakai ni pere yon te kiwi mart policy. Ataka de Green MP tenia utuino pa kamana kwan de publicly owned supermarket chain and a poka arun po roin tenan na marke na kuya tenan kiwi families. Esa tia pa BC ni katanota te kanganga ke te HIV emergency yon BC ataka de Ministry of Health pa eno kon nunungaw ni maisi ikawai erike iruia de HIV. Takona pada orang bahaya ini diki, aku ni agaknya pendek iru ya dia jawi pun mesti susu, atau pendek karaoke yang tiap hari. Ekan aku anak orang de safe travel pun nak kau ya tan mama nang apa, hari ini tu tuh iya pun mesti orang kau, pun mesti makudin pendek menerima pura ayak ima. Esan takut dari bapa ji, pak enak kan anak gua tain de visa free travel, nak kau ya kain pendek pendek kau yang New Zealand. Ito ko tapati yayo pa na PPT o men po roi na pa na ko yatanan usu ni mga guys po po may yaw ko na yorak kendo ko na pa ni kaya ito po tak. Ito ko tanong na pa skara kaya pa asan ko ataku kurayan pusimaya tiyang ayo taan kay didi po ni men na pa na pa asan ko ka tiyang o kien ko kang kay te tenung mo ato na makaina at visa free doko yon New Zealand. Sabi ni ko makina pa ng kay the national party ni karo at katameroan tayo yung supermarket yon New Zealand. Ayong iya pa in a war with a separate chain ni katikian na pa tenua tayyan supermarket groups e bubur. At ako tanong pa the consumer New Zealand esa na puto kati yang ayo na yaki poroy niyang may ti hacked. At ako ti act pa en tutukoa ti yang ayo. Esa na karo na teka de panatus ni takmo pa e diyan puto kaki may awiya orang tarawagi atay at ako ti charity buat tak kayu, kayak di panas, apa? Epon kau na ni buat temai saya apa buat ni mabui di pilihan taran diri gua tangan ni mabui. Kanaron apa? Aki tu pagi roy, arus ni jaga ini nanti ayam ya kanganga, oh, atai kau ada kian nusin. Etang ini di panas, apa tenan political parties, aika ayang uang kayu, adi ni kian aku ntiau sintai. Anak mon pun ayah ayah tu pa, pa anak wantung aki roy ya teh nusin, ina nanti kayu diri, atau meru atau teh. Alkapan ntar orang, kata kau ni kita lepa apa? Enak tu tukua, enak kata buah karena apa? Dikira ken pon pai. Kata kau Chris Ipkins apa? Tapi buat dengan kampana, orang ini buah ka arun naya po, ayah sah ini ayah itu potong nampi dan pon pai. Nako iya naron pon tiap marake, orang ini buah ka pon tepa. Etang ini apa? Tidak lepa apa? Enak dia nanti suak arun kata meruan dengan itra aikai. Orang ini sahura, aikai ni tapi buat dengan ron. Kaki motor tu sesan kat orang ayam pun menarun. Kali kerono arkan tanding apa? Tapi maru am tadi kayu. Kau pesin apa? Menam tabu. Ada koroni dan mayai. Banan PM yang kita pes may inusir.

Ona Māori, kia ora, te tei e io, e pun tata pewa te meneske, mien te awa te tauana. Sinari, sinako nam kong rai io, ni panan kiri pa, sin karakua re, si mama meira rike mke, te awa wawa, e pun tata pewa rike te menes mea ngai. Mea ngai nani, sina ongo rai amua te meroro, mea taunumani aere, ne peisika tomo, I bukenda na kete te kiri pa, te tei rika io, sina rana ki iron, Don mani eri ni re peska to mon kanni ibukin kanwan nam pai ne goite kiri besi ana kete te kiri bes ka deim na hon te toran pai ngai eri ki ki me ki ki me ki era arba te unuma ne yo kai e kona ande kera tain me mero ro me ngai ibukin ka ka ronga ki ra ra tain kiri bes inanon a amigo ang ra yo panan kiri bes ayo ngai eri te na na ko ki te bego te minis me ngai me ngai na ne ayo ma te kona to wana a to celebrate the Māori Language Week in another week ayo na ona ene enain ke na kainin de tairi de te ponga yo te tapas wa win te betemba wa tanga au wa pi mo ono

0: ba senda ba New Zealand ni e ibukin nam poto ka teme tu anna kondra ko angora.
1: Oh, in light of the Reo Māori Language Week, are kaina kinte po ngayo e na kainin te po ngayo wapu yei po ngayo kaina te pitempe tabe sa yu ke. Oh, I just thought that for our thought of the day, ke te I just wanted to share again the take me ngami the there I did again no yeah yeah the there I no more ke kana ko kona ko ngora ya species ke or I don't want to there kana the women and your leaders ke when the women and yasa ay rana re sa meroro ke a kona de te kine e hangai e ha te me nui o te ao he tangata e tangata e tangata. What is the most important thing in the world? It is people, it is people, it is people. Tera te paiyan ang kakawa kintyo na peyo pun no meta. O meta, o meta. E what is the song right? Ako pa, kupon na agreement te team yu ke te teka ni roro ay yu ke kangata kakawring na koira pa irang kakawa ke pa sina treat niya o meta with respect. Irang kakawa karora na koira meta tapi mani ke sina angani ata karineri ni on treat niya the way that we would want to be treated. And I'm sure most of us would want to be treated with respect ke. Kindness. O pa ikarari ganu ay karang damero ake. Ngayon dito yung mamaning nga ng kakawa kita tangira ki na kuya rora ni kapeni ki ako handa nga papunya rin karabian ako akin na iyo na kuya irom to song ora ki o ito ko ba ako napun pene ben dikta ki ipugin na ngayon dito ki na kuya na kuya PMN ki dibes ka na kiri ka karabian ako arun ka karabian ako akin di titete ayo ki titete ka ni rora ayo o ikay sinarita ki miyong kuya nakato ka ambya wari ti meori tiro ayo titapo mo iriam tayo na kuya may nakakawa kinta merari karawa ina nun bongra kay kay ke okay na ti metwa ti merurong na koy me amusu pa ko na kona na pen kay taray sa pangam na kontay ka na ro okay tira kan wan me irom taka ti kiroy ay man ti bes na koy ya kas kwari ki ti te ka ni ro ro an na koy ki ni mori are ka ngai he ya ti ya ha te me anui o te ao he tangata he tangata he tangata. What is the most important thing in the world? It is people, it is people, it is people.